0: madi malabula bugena ile gore ngo go fa kosha ya go tsana le ere go botsisa ga ba ka go khathela msadi wa re o papara wa kra le nna o tla re mmane
1: ya nanga di wana man nga di wana phi
0: molato
1: awa ke a ra tsone o khethelwa
0: awa ke re ba ka go khethela ora re re fitile mo ronga ga tswanela ba o khethela wa re o gadla
1: ka khumana ile le joy.
0: Yeah.
1: No, mosadi ke me gore tswantse re tshele re lebelle ka
0: go ke buka te. Eh, ke re se tshontse wa ntse ba gani jwadi. Wa khumana le joy.
1: Awo wa nga skeka
0: ka dimme. Ke motho ka se motsebe wa mofetsa. Yo yona itlogela.
1: Na yena le joy o di metsi wa ngore ya ghetelwe nna.
0: Eh ma, re fitile mo tswane tse gore ba re motho sho. A ye tse we gore re fitile go tsona. Re mafelelo nga ditaba motho sho.
1: Awo awo awo.
0: Ba re kutse.
1: Emang yana.
0: Wena ka e bolla tjetla mathomo mpo.
1: Ida.
0: Ibu nak ibu lele maka. Sija, hey.
1: Sija yang tuje, mana? Muntah lagi.
0: Ukai lorain.
1: Nah, nama tuan dari.
0: Kita ibu lele maka. Ika.
1: Nah, nama tuan dari. Sija
0: bula microphone. Sija ita. Lorain ukai. Bicara lolo. Akinya aku rite bukan ibu lele maka.
1: Aku tak. Bicara mau lolo atau itu apa yang mana? Asal muzi sur nolle lagi cajilena.
0: Asal ibu lece. Ibu lece. Are nje ke la bala bala o bona bophelong ba ka
1: e wa ka wa o re tsa la bala le go o yala
0: ema ke sa ke tshumulu kudu a ke tsa go le go ya bona
2: go kara
0: a go kara batho ka moka ka studio
1: a be motho a ka o rekisha o phela itwa sisi le nena why ha o
3: bona mara e ga sa re nyo ko o nyala o re le o tla khala
0: ke ka o bona a re le ka o nyala ke ra o re yena kae ka le bakala o ra mpona wa tatamela walla
1: e botsa
3: ke a ke re ke
0: le ke be ka iketsa
3: a ke re ke ra ba ke ba nya ro ha na o nyala
0: eh ha wa ke a go sha hore wa gore nga ka gana o nyala ka le bakala hore ta phela lla ngwana bo di o ka do ratso wa tsa ke nya
1: sikha a ta ba shi
0: o ta phela sikha yo na yo ke le jo yo na di bela
1: no jo no
0: Ronald nna ntshile botse
1: ah ga bo gona ba bolela
0: wena lo rain wa ntekisha o khomotse no tse ba nnete
2: a pontsene no dumela awwa be ke sa mmotse.

0: Kaizana City. Ke le gore ngwae go ya se bela go ya le ba good life. Go na le molaetsa le go tsene molaetsa ke.
1: Eh molaetsa ga tshoshu.
0: Tla re go e gore motheele jwa rena ore.
1: Eh re mo go gore na ore a shu a shu. Aga.
2: Tobela ka mo ha e ka mo.
0: Re lo tshitse.
2: Awa, se se le joy.
0: Eh.
2: E ba kara ba re ba nyakela mosadi. Ka di cry wena. Naga maga ntwe tshe ntshi ke ri toela ke re motse. Hey lwena how are you ta? Iga ona bolela ni transfer ja me go fela mo wa tseba. Ape you wicked cheap you. Wa tswa ro bolela ida ke. Eh no se tlaba tshela tsa re ha wa le galonya ka mona ha wa tseba ngwana a bo babe mane o ra. Buona mugwe bona
3: ei lisi
2: bareke sia sia sia se mo
3: hash le mtofe ya ke nete o le blow ngwana makadi ya
0: ya wa tsela gigi arle belo re tshila le khono re go tsare tshe ke botshele jwa tobela FM wa tsama go botsa gore re thoma ka disafisha. Re se re kwele gore kgoro ya godimo ka Western Cape e a tlhotse gore kgoro ya merero ya selegae e dirile ka tsela yeo e sego molaong ka o gana go ngwadisa bana ba ba legwang ka mo e le goreng batswadi ba bona a ba tswe ka mo. Menong e tla re sekaseke re ko gore na se se ra goreng ke e le goreng re tla ba re tshwere tšatšing le.
1: Aga namile gona mole joy re kwele gore foundation yela ya Black Coffee e fana ka ditlhatlhobo tša meno go bana ba naga ya Afrika Borwa ebile šetše le ruri gore ke batho ba ile goreng ba thomile ka mo sekolong sela sa ka kua Alexandra se ile gore se bitswa gore ke Senzelani school jale re tlo ba le poledišano gona mo tabeng ye uwe motheletše ga a dule a tlhwaile tsebe. Aga ke la botlhano o tseba gabotse gore motswa ko re tlo go kwa letšatšing la lekgono re na le DJ Voco Deep dula o tlhwaile tsebe nna mo re a boa.

0: Shaka Ken, again, and Loroma Mugaraviale, or Retain Chakara, Huedia, Muhuedia, Basadi, Huedia, Ogres, Tigumoy Loring, Basadi, Batava. Keter the Anka Huedia, Iga, Barbadi, and Basadi Kahudi.
1: Luka Huedia, Kitchen Chichel Loring, Basadi, Badi, Bile, Ekele Village, Irkibe Katelai, Kalakakur la la la la la la la. La rena batho ba bontate ke ka netefatsa gore li la itsweletsa tshabeng e bile le bontsha ga botse gore mediro e mentshe be dira ke batho ba bana le lena le ka gona o ka e dira mola le mola le gona ke fela ke bona ba ba otlela dipese ba ba shiba le ba fufisha di fofane go gore re a leka lekana jwale ga o sa leela go gatella batho ba bomme gore ke mosadi ga di ka eta ke motho wa medita di ya nyenge ka mogho batho ba e bolela ka gona jwale
0: ba boletse maka
1: gale ke re le bia jwale
0: bona ntse ba tshaba ba botsa gore ya eta ke tshadipele e ya nyanya e ya gola e ba le matla ke ka mogho go leng ka gona beno ya ke mo ile gore re ipatametsa go yona kgwedi ya basadi a re tlogele gana mo ya basadi re tla dithoma tsa basadi Black Coffee go tseba getse gore tabela gagwe ya foundation mogatlo wa gagwe le gore o thusa batho go duka mona Afrika Borwa o shetse a gethile sekolo sa go se sebitswa go senzeleni a primary school le gore nge kwa Alex ka Alexander go ba thusa ka tlhatlhobo ya men ka opela malobanyana mo dile nngwe ya matlo a beanong e bontsha ba le gare ba shoma beanong e re ko go botse mo gantšhi batho ba ba go fana ka masheleng ba go ba le dilotsana tsa go tshwana di-foundation ba na le go solwa kudu goba batho ba ba nang le tšhelete ga ka tseya tšhelete ga di ya se sengwe se na rong go thusa mo wena a nyakang go thusa gona ba na le go solwa mo e le gore a ka dio di ya engengengeng nka a sa thusing ba bangwe ba dia ba tse masheleng di-million ba re nna ke nyaka di ye kua mafelong a diphoofolo o mongwe a tla re yey diphoofolo jwang mola rena le bana ba e le goreng a bana masheleng o mongwe a re aoa ka se dielelo tsa gore bana ba tlhatlhobiwe meno mola bana ba tlhatlhobiwang meno ba sena dijo ba sena dikobo tsa dikolo nka sa di go phela go e ba le dipolelo tsa gore motho o e le goreng ena o na le masheleng ga a dira se sengwe le nna le bona o kare nke ba ka thoma mo
1: Watsa ibile batho ba go thusa ke nagana motlhopo ba dira dilo tse e le goreng ke ba lekola ba lebelela gore na go tlhokega eng kae motho a di o tso gare no e re ko o tlhapisa bana meno go ba le se seng se e le gore se tloga se tlile go yena gore no ma motlha gona re kwele ba re sekolo sa ka kwa bana ba tlhalela ke di ke dieta ba tlhaela ke school uniform jwalo le jwalo na pele foundation ya tla ya thusa gona mo we jwale go a ba le batho ba re na
0: beno ginya mtheletse ma motlha ke pe maemong a motho e le goreng o na le masheleng ebile o na le dilo tse ba reng ke di-foundation o ya ka wena e bo o tla thuseng e le gore bo o tla thusa tsa dimpia re botse dimpia tsa kaekae
1: didiospca
0: o ke nyaka go ba latlhela ka 1 million ka nkotlo e tla mpotse gore ge nke bo wena

0: le maemong a gore ka nnete nnete ba nona le ntjo ba ibitseng di foundation yo tshe e bo ka ho be re o thoma ye bo ka thoma ka yona e be itla ba ife mabaka ile yafe
1: eh motho mo ye bona ga geno o motho mo ye bona tropong ya geno go ba kae le kae
0: eh a ke re phela re sola eh o fetse go ina le madla mpotse gore ke efe yeo e soje
1: eh yeo e
0: ye efe yeo ile wa kwa ka yona wa isola mpotse gore wena o nyoko thoma ka efe ge nkebe ile wena wena le maemo ke eng se ile gore o ka thoma ka sona mme lo fetse mpotse gore a ile ka kwa ba re ba mamang ile fa kae kae kae eh le nna ke isoje ka ke itshotse ke isoje ye uwe ka lebaka la gore ke bona o ka re nkebe a dile jwale jwale ka gore re phela re re ei nkebe a jere tšheletela wa raka sfatana ga sa u dule batho ba bedi fela ba a tla tsenya chelete a ka dunya ka sa batho ba bedi fela na mile ga ina le borora ngwane ya ge le bommane ya ge le bo he batho
1: mona ngile ka sola ye nngwe ba e beile mo bankeleng go parara di mabankela magolo a mpia ile ba e beile mo la o re yo lokela ka mo gare ke seswantsho sa mpia yo le ka re ke money box eng ka e bia jwalo ba re latlhela mo la ile ge change o tla bo tswa ka yona ka shopo latlhela ka mo la latlhela ka mo la le ba ka ile gore go na le di portfolio tse ding tsa di tsa tshwana bo di mpia go na le batho ba sa di tlokomeleng ga botse jwale le jwalo jwale tsheletela ke yona ya o totusha dimpia tseo go ba le dijo tse di kaone go ba le bodulo bo bo kaone ke be ke sa kwešiše wa tsaya ka tore ke lebeletse documentary engwe lenaneo le lengwe ka bona gore mara dimpia di a sotlega mane
0: go na le engwe ke dikatse batho ba ba rata dikatse ba tla tseba ka tsona
1: bona gore no man botse gore a gore go na le nto ngwe re shae jang
0: go na le batho ba bangwe ba kgona go fa mašheleng a mantšintši go batho ba go yo tlhokomela tlhago fela ee mo e le gore ngwena o tla re go lebeletswa gore motho a ka sentšhe 1 million ya tlhago mola go ena le bana kae kae goba go ena le bomamang kae kae ke nyaka o tlo re botse gore ke tse di fetse e le gore ngwa di sola go ya ka wena nke bo le maemong a makaone ke tse di fetse bo ka thoma ka tsona mabaka e le yafe romela ke se nomoro le rena e reng mo
1: ya WhatsApp line
0: ya
1: nna ke na lo elebala wena nte ke bone o ntloketse ka ra trong kwa grwenbona
0: 0630028 8050 ke 0630028 8050
1: aga

0: ba re ka di weekend ba re go di ga ka di weekend ba re go di ga ka di weekend Ginger Stone a ina le Trenchy Sun a ba re ka di weekend kolo wa go opela yela ya yela ke ratang
1: ke botshelo what
0: we should itla le yona itla
2: botshelo
0: Bona le batho ba ngwe ba rata dikatse ene dikatse tsane tsa o tlhadi le mbileng ba ditjea ba di shakua di a tlokomela ene go ina le mashere o ka ba thusa gore ba gone o rekela dikatse tsela maswi
1: a se slowly ditum se tsheja a tsa maidi lo tshe ka re ke mo fa mala wa ka ke
0: bona go tshe ba re ka tsidi ya go a tsha
2: a peditletse le mo hotle mafilo ka mkana ngwana di go
0: e bitse batho ba o ruwa di ba tlokomelang dikatse ba tlatla ba di rwana ge lo ra dina ga botsona ma shilu mudlule na le katse agere ruwa wana a ona katse
2: a
0: o lolo wa ichaba
1: a katse agere ya le batho ba o tsane bo lore ni kwa khumana ena handi ka mogomo are katse ke yela
0: re tshwere tshwere katse e
1: ntso idi a yenyenye
0: jwale a lolo sa le maemong a khale batho ba ruwa dikatse mme di a peshua di label ma jeje dikatse ka ntlo
2: gore ntwe ke a ikushisha mara katse yona ke a gana
1: botato ba katse
0: ba shilu mudlule ka ntlo go le tsa

0: Zulu boy, no malanga. Ke le gore ngwae kwa ya swelela pele ga moko le ma brr. At weekend special ke tshepedi tsho go file tsona ga biale. Ka se poso na se re tsena o di khatisho tsa dintsi mo ile gore ke kwa wena mothile tsho thobela FM gore na o reng tabeng ye be re bolela ka yona maikutlo a gago ke afe ge go etla go taba tsetsa batho ba ile goreng ba fela ba thusa ba ena le masheleng a mantši ba thusa megatlho a go fapafapana ba thusa batho ba go fapafapana na wena e boi wena e bo ka thusa kae mabaka e reng ba šetseng ba thusitse ba ile goreng wa ba sola ke ba bafe ba thusitse eng nka o bona o ka re ai mana ba tshwanela o dia jwale e re re kore ba thiletse ba re
1: Tobela, Barashi Kamoka,
2: Real
1: Home. A nagging cabaret in a chelete. Kibikitla, Lake, Cadira, the fellow, Lewis, Kitla, Kipambana, Batokamba Twadi, the Bajofi, Moata Bangona, Cabatokomela, Chiltiwi, that make a show or ever piddish. Yagor Bark in a chelete, Kito, Chachelta, Tokomela, the Nija. Awa he we yona nka make a show gore ga nge tshelete o ya ka ya bereka ke tlhotlheletse ke tiise molao wa gore motho ga a reka mpya a tsiba reka sta tlhokomela gona a swaro ba sa swaro ga nke ga ba mo atlhole gona ba mo faine tšhelete ya newe e tla ba ntse o bereka go thusa ke lentse lentša tša ba bangwe bao ba jarekile matshadi tlhokomela ke botlhokwa ya ntse empa baganetse mo tabeng tsa mofuto ga ba netaba le gale opposition parties di phela di na le maatla a go lokeletsa mabaka out of nowhere because baganetse se ba sekwago ga ba kgone go di thomela tse mpsa ke raya gore
3: tshobela setlhopha ka moka ka mošate ke a letamiša aa ne nka thuša gantšhi mo dikolong ke thuši magarebe ka go ba rekela mengatwana e ya letlhapo bašimenyana bona ke a tsa re ke tlono reka metšhini e mentšhi ke gore ba ba soba marwadi a gore ba tshaba go tlhapa ba ba soba marwadi mara ya gore nna a bana le tse ba dirang ko sekolong nka ntšha ditšhalete ga kere ke ba fa menate ya majwala a ebeng ka sedi re ketse ebeng ka e sola Andries Mabela go tloga pentse ka mamogo le kere mosadi
4: ee dumelang timo di tla le meso batho ba ka baka ba ratang ka lerato la lafo ee lejoe la ga mathato le motsweletsi wa lena ka mowe le sejisto ngwana bona batho ba ka re ke le botseng go bona nna ge nke modimo a mfile maatla gore ke bele di-foundation ntho e ke tlo thomang ka yona ke tlo thoma mo baneng go bona ka mo baneng ba e le goreng a bana dibodieta ko sekolong gore a bana uniform be ke tlo ba ke thoma ka bona goba malapa a e le goreng a e tshokolela yo yona ke ntho e le gore be ke tlo ba ithoma ka yona gore bakgekolo ba e le goreng a bana batlhokomedi ka leleke ka mokgong ka kgonang ka gona gore ke ba latlhela se sengwenyana gore ba kgone go ba tlhokomela ke ba thuse ke yona mašhileng a uwe
5: nna yo France Magabane ke gopola gore go na le ditšhuana tša modimo tse di sa tsebe gore tša go jetša letšatši le ya legono di tlo ba gona goba aowa le tšaaka moswana a di tsebe le gore di tlo ja eng shembo ke nagana gore ge nka re tšheleteo e šetseo eneo ka tea ka latlhela kana mo go tsona tšhuana tše tša modimo shembo le ga e le gore dimpša tše diphoofolo tše le tsona dikatse tše le tsona tša sokona mara ya di napi di swana le ditšhuanyana tše di se na lego marobano ma ke France Mabane ka mahlashe a mena
6: tsobela team le tlale meso ya no ena e nka be ke le ramašheleni ke tla lebelela kudu ka mogadi go tlane gore one foundation ya bana ke yone to dira gore terebele bokamoso bo botse kwa pele re terebele di-future leaders bana ba e ka re go ba na le ponelopele ba kgona go aga naga ya rena re ye pele bo ke tla latlhela mašheleni yaka ka moga e le childhood development
7: kgotsong timi di tla le meso
2: nna
7: yena ka duba ra mašheleni go dule go tša nnete sa pele se ke tlo thoma go se lebelela ke tikologo ya gešo koduka kwa letlhakorong la di-cratche tse tša bana ba rena mo ba tsenang gona e ke tlano o leka ka boyotlhe ono gore ke ba swametse sengwenyana motlhomongwe ke ba maatlafatse goba ke change seemo sa mo bana ba ithutelang gona ke senya ke rialo ko mashabela jake motupa ka mo kothing ke a leboga
8: tobela ika le le joy nna nkabe le nna ke le motho wa o ema gabotse ke nyako thuša ore ke ne foundation ne nka thuša kudu bagekolo bagekolo nka thusa bagekolo kudu ka ka hore ba be le batlhokomedi ka metlha le ka metlha cause ge ke lebeletse ko magaeng e bagekolo ba sokola bagekolo a gone motho ba ne ba thusa ke a leboga
9: nka moshate go tswa nka mo tenteng tshwene maijasa mo kobane ka mmamelodi ga e ka eledon ka magabeng 178 sonabarano aowanna ena ka ko ga e ka ko eledon ne nka thoma ka tsela yo re sokola o sokola batho ba ko gae ba sokola o sokola ka tsela e re pula eno pula yana o re o tloe ka magabeng ore o tloe ka eledon olonsin o ya bohom a mathata fela
0: ya ke amoko o wa bolelang ka taba ya go thusa ka skontiri ka tsela wa mokwa kere
10: ke mokwa gore
0: ya o sa gopola ile gwa ba le monna ka kwa nail spray wa ile a thusa batho ka taba ya metsi a humane chelete
10: are
0: Mulungisi Maseko re go pela ga botse e ile a thusa batho ka kataba ya ar a humanity shelter ga ya kwa raf mokotla ola wa dikotsi tsa tseleng a tsiya yengwe mashilinga ga re 1.3 million a yo thusa setšhaba sa gabo gore se humane metsi
10: e kwa msamaria ga gaelo yo
0: bene go nna le tse dintsi tse ile gore batho ba di lebelela ba reng ka thusa mo ke a go kwa wena re o ka dia ditsela e ke a ukushisha ke a ikushisha temana yo ke leboga ka moka ba e le gore ba kgonne go romela melaetšha a bona mesong ya legono a re ya leboga moshate.

0: Tobele FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Sidiweng sa metsa mogago, sidiwa seo re nwang go sona re sa bakishana. Wa betha iri ya senyane mesong re rwala metomo le metjega. Ya ba semphete go fete re lebile sidibeng. Sidiwa sa metsa o a sa pisheng. Se ke sidiwa sa metsa motshwana noshi. A ke metsa wa ne wa ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimoso ka hlogong ya motheleletsi. Dumela mashupi, dumela kgoši Masha. Nka lebala yo mphare pare moreji a tau yena motheleletsi.
0: Breadwinner

0: Yekia, le sero re tore la gare mampe. Yeke tswala FM, shato wa tswala boitsabiso le nana o le bitswa sidibeng. Re le tabisha ba tele tjo go tlhomola ka ba le gona, nne tsere le bogare le boga thelo tsa le na sa le boe se ke sa lena. Re le khoetse le tele di tike ka fawe, re a gopela gore nke re sepeleletse le mmogo go thoma ga ba le futa ka ri ya le somepedi. Nara pitse ba se la ba ma sa mpitse ka rata sa sa re sepela le motho le tjo rena ke ena pare pare ke mogato ga matlebe ya ne morudi ya tau le ne wa le tabisha ruri re ya le boga ma bdluli re le boga ditaba tsa ire ya senyane re tla letela ka ire le some re le boga se tlhopa sa ditla le me so tshedi buse ba rfileng yona ne te bana ba shule le bele mafelo a be ke a mabotse re tla kopana ka moshupulogo le ke le lengwe le tjatji ke re tjatji la masome tharote kgwedi ke kgwedi ya July re ka mogano re garitle la ena bile re selela kgoding ya August kgwedi ye le gore ke kgwedi ya basadi re tlogile gona ka mogo a re be mmogo nnete se sengwenyana le tla itopela le ka se itshole
1: o ba tseba batho ba le ba ora batho ba re ba befile mola bona ba befile kudu
0: awi
1: a botse go befa motho ke
0: ka go ne le molelo wa gore mahlo a gahla mmogedi yo mongwe le o mongwe ka mogo a lebela
1: mmogedi ka ba motho mongwe le o mongwe
0: ee mmogedi ka o mongwe le o mongwe eupša re ka se bone go swana o mongwe o tlo re awa o boifile o mongwe a re awa o
1: bobotse motho mongwe ke bona motho e le o mmalanyana wa sebilonyana wa o tshwana le oaka wa seaforika o wa khumana ke raya motho o mobe o befile ka polelo ya gone jalo a botse ebile ka ra se polelo e botse tabe ya go befa magagešo ke re a bopega Ah, bupera. Sayura. Le nna le ditse ba dilo tse. O tlo bupera. Eh. E no tsala le go khumana le Sayura ba re, eh Sayura mara ka re mogala jo nyana. Mana motho wa gona o bulebele ene kuru ka re ke ke ene a khumana o je matsoko le go feta. O kwishisha. Eh. Ke ke dipolelo tse leng gore gona o bulele o khumana o kopana le tsona mo bophelong o ne le lonyana tse dingwe a re bulele ge re le batho ge ntse re phela re eta re sepe eh ye le tsotse re ke re tsebene fela go tsha go yona iri ya iria senyana go sela dimelang go tlhomana ka bele le gona go melana no ke la ga go nna no le le botsi nna no la sidi beng dula le rena se ka ba shuta le ga tete mai ke mishetse ke gore rena re dula re le ma Africa a ile go ratloga se di moshegile ile ruri go me dula le rena ke la botlhano ke sidi beng ke mafelo a go di ke dilo tse ka moka wa tsiba re ke eng imela tse mengwa mabenkele ba le romela ba le gopotsa gore etlang letle le re pateleng ba thoma ka o le bile tla ka happy Christmas gape Christmas ya nkga hey go ka Christmas tshetse ba re bitsa ka mogo gare Christmas e gausi mola go no feta kgwedi ye ya July ha lebala ngwaga o fedile ngwaga o ile go mere lokisetsa Christmas gone jwale go pela gore go thoma go sasa ke kgwedi ya Agostos dumelang lena batho ba basadi
0: ya ge dumelang batho ba basadi batho ba go swara thipa ka bogaleng ebile go nne le dikgwekgwe tse e le gore tlabe re ditšheditse yona kgwedi e tla go yone
1: ke kgwedi ya basadi magagešo ditaba tse dintšintši tše le rutlo go ka šedi ke ditaba tše e leng gore di lebeletse motho wa mosadi mola le gore ruta setšhaba ka moka gopolang gore kgwedi e yane ya August e tlago ke kgwedi e leng gore re tlabe re bolela ka taba ya go abelana ditho tlabe re bolela ka taba ya go abelana ditho ke organ donor mantse gape re ne le kgwekgwe ya go lemoša batho ka botlhokwa ba go amuša ngwana letswele maswi a letswele re tlabe re le ka gare ga beke re ja batho ka seo ebile gape magagešo go ne le mo e leng gore tlabe re šedije taba ya lephelo goba bophelo ba motho wa mosadi gore na go le motho wa mosadi na e kabe le rona o swantse o tlhokomela tse di feng ka nepo ya go ka thibela malwetse a letjana goba motlho mongwe go thibela gona go fela ga bophelo ka baka la gore ge re sa itlhokomele malwetse a leng gona go njwale a ba le mokgwa gore a ka fediša bophelo ba motho magagešo ke tse dintšhi a se tsona dinoši dulang le rena le repotapote ka baka la gore le tlo sadimošaga e le ruri kudu gona lenanong le le botsileng lenanong la sedibeng
0: ebile re se ka lebala batheletse gore go le go tlagaso la Aforika Borwa ke kgwedi e le gore e botlhokwa kudu-kudu ka ge le go tlagaso le feta mengwaga ye masomesenyane bjale go tlo ba le ditiragalo tse e leng gore di tlo ba gona go tlo ba le dipoliticano tse e leng gore di tlo ba gona go tlo ba le meketeko e le gore e ba gona le go tlagaso le tswa gole mengwaga ye masomesenyane bjale go tloga mo re ya go boledišana le lena batheletse go bile le yona taba ye e le gore e thomile ka kgwedi ela ya June ela ya gore batho ba e le gore ga ba ne mangwalo a maleba ba ikele gae ebile go a utullwa gore bontsi bja bona ke ba le ba ba neng le dikgwebo potlana rra dispasa tsela mo metseng ya gabo rena tswele ka mokgwano ge ba sepete re a botsiša gorena rena re le maAforika Borwa re ka kgona na go di sepedisa re a godisa ikonomi ya naga re a godisa ikonomi ya di-province goba diikonomi tsa dinaga magaeng nomoro rena ke 0860002452
2: batho ka moka ba lla ka marega letlalo la go omelela matsogo a masetla le letlalo la go kwagala le kudupane Awa, ga se nna yo. Nna ke tshepa Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Yeo e nago le 100% pure hyaluron le almond oil. Yeo e fago letlalo mongobo wo o swarelelang. E dira letlalo le kwagale le bonolo le le boreledi le tšatši ka moka. Ka fao, ge marega a tsena, ke dula ke phuthetše ka hlokomelo ye botse. Brave the chill with Nivea. South Africa's number one hand and body brand.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gape

0: kabišo
1: gore pele betse tsuki ye leso mesi nyane re jwa iri nya sinyane batletse go lemogegile ke tshepa gore bontšinyi ba batletse ba tla dumelang le rena gore mo metseng ya ga borena re ile ra ikhwetsa mo ile gore dispasa tsentsi di maushwana di sipidiswa go ba di ka tlase ga batho ba ile gore batswa dinageng tsa ka ntle pele go ebile go ba le yona polelo ya gore ge batho ba ka baka la gore a bane mangwalo bontšhinyana bja bona ga ba ye gae ba ye go lokiša ba tla boa pele ditswaletso te ntšhinyana nna rena re le maAforika Borwa re ka kgona go di tsosolosa go di tshepidiša na nomoro ke 0600002452
2: Are jam tshele shema tshema shum shatela lo cha.
3: Ba ba tsago.
2: Age. Le kae?
1: Ah oui.
3: Bo bona le kae wa ba go tshe.
1: Rona.
3: Go tlo ba bui ba re go shulo se ka re ba nna ba la sa bona ke kwano ba kwano ba tshana. Ya le malo wa re shu a ke malo wa go ila go tshana bana ba go tshe yona a tsipire. Mm.
1: Ke le rojiring.
3: In jono wa re dofola wa le mara tsike tswa ga ile rena re re so anga re mora magole o tsha bula ira price ya tsizo ya go di buga re ke tloba ile re boka tsoka go ntse ke sna connection ya mata go ba tsibo ya gore nga tsoka ga mo le go fase ya se ka price ya ba tsika pale
1: a ge re le kwele re le bo
2: ra le bo ga re tloga re le bo ga mshate thobela FM re lo cha
4: e di
2: manwe hello manwe
4: Rona
1: rona rale na mani.
4: Arbon.
2: Age.
4: Aba tswa ke re ba re le interna le tso.
1: Eh.
4: Ka tana mara re topane lo mo le ba re le interna le tso.
1: Eh, ya mani.
4: A ke re ba fitlile ba itiela di warehouse tsa bona ba itikele la dilo tsa bona tshi di ar bona ya. Her ba tsamae ba tsamae le di go ya se tlo ja bona le tsona di tlowe ndi le tsa rena ka mpointsi re di ya re se ba rra ba ba nlana re se kwala na botlhoko a ona re no di ya le tsa hore ba fatse ba tlhoka fa
1: eh manwe e re ke le botse tabengwe kwa ga bore na kwa ga shukwa ba ile ba re ge ba goroga ba bagala jo ba ba thoma tsona di maushwana tse di kgwebotse ya ba rena bo mashad mabenkela ntse a bantsa yeme eipsha a fele tsa putlama latse ba le bakakeng ka kwa go la hore ke tsha borotho ka 5 randa masha hore ke tsha borotho ka 15 randa ba ya go yena o la bile a tshabele go kolotisa mogheko la sa motse bo re o dula kae
4: e ntse ke tsama ke ene ke dire la ke ba ipitielela ke ba tsoka gore na re tsoka ba ka di press ta fa ke le bona ba itie la dilo ke ke go ba ke fake ba re ke di fake then le ke ka ntse le fake e ke ka ke re ke go ka o e nga ra ke na a ke na ranza ya o ka o re ke a ke roba claro wa tba ra shu ke tlo nna ke go ke se ke le mona ranza ke yona commission nga se ka re ke ke tlo hore
1: rantse ke yona commission ntane re ka gona a gone botshata re ka gona
4: ha go tsetsele ke le ba re kushetsa mara ara tsamae
1: re le kwele mane
2: re le kwele mane re le kwele mushate thobela FM re alo cha
5: ka dira le mahlako
1: a ge
5: le bona le gae
1: re bona ralena
5: nna ka boitemo gore ke go bona nka mo thema thema strength sakane ka botutusa ka batho ba malata gore na bale ke bona ba se ditsego mara ba le ba mmala holo o mongole bona go tsana ba ka ona mothole go tsana tsela pele ka ona mogolo ba tsana tshimisana ka ona mogolo jwale ikutwana kutwane ke bona go ile go ona mo pateng mo ke ele a bale ba rekisa mo strate ba mmala ba ga gore na mara ke bona batho ba kwa mo thema ba thombo stoka ditamati ya pola ba ria gana mo gaufi mole ba rileng ke a bona ka re hawa ka re go ditamati wa le motsedi mo ka re ya kirege
1: aga re le boga tate mohlatsi
2: re le boga mohlatsi re re kwile re a le boga aha re tla re tshimotshele tshe mong shwe na mo shate thobela FM re a lo cha
6: ka bile le mahlako
1: da re
6: le boga u bana ba
1: re tsogile re le na pa
6: a wa re go

0: batho ba ba dispasa ba mazengere a manyane a go ra magolo a ba tsene o maga gore na ba bola go ba disa sele serisi bothata bo bodirile gore batho ba ba tlhoe e lebaka la dilo di ba dirisa go ke di-expirile go kgwetse di sere bana gampe nke be se ka ena mokgwamokhuto bona ba re gola e seke ra re ka gore a re ba tsebe wa gota ba ba gatlhela ka ntle ka polelo ba re gola ka gore go ne le go gongwe go gotlo le stranded ba kgone go go thusa go tshwana le um o vota o reka botuku o reka boroto ba kgone go thusa le banna ba go rena ba thusa mare ba go rena ba bekisaga ka gore marenkela o kare ga ba bekisana ga ba bekisa ka gore ga ba fere ga ke etelela le mo diantleng ja bona a wa ka pele kogore re gone kgotse le baekere le tlete be ke tla go ya le sane le selo a ke tse o reka be ba dira keng
1: arepa
2: leleboga botse lenatate re a leboga metseotseo ye basebeeditlhano fela go ja go yona e riela e ria senyano go ya ka baboledi ba reng ba reng tlhabirwa ba um batholeje ba rena ba reng tlhabirwa um a ke tsebe nna a sa kakaba le semaushu ebile a ke tseba le batho ba go ba le dimaushu mo gausi tlhabirwa a ke tsebe rena o a dumela gore di a ba bekisa dimaushu tsa bona
1: a ke re o bona ka mokgwa mane ripsi ya ke dumelana le kgopolo ya gage gore ba go ne le moo ba ne go le ba di tseyang gona
2: ditheko
1: tsa bona di fatshe
2: re kole gore gothwe a se re ena di le ka maemo a mangwe a rileng a ke ne gore mokolo wa maswi wa ngwana makaka o humana ka kua ga tlhabirwa wa gona o tlhabirwa o wa ga borena a o rekiša makgolo a mararo bona ba o rekiša legolo le metso e metlhano
1: ešodiso
2: ke gore na di fapana ka eng dilo jana tsetse pedie bele magaeso a re tsebe gorena go lefela jale um nnete ba humane marifi goba mangwalo ka moka o ba kgontšha gore re be le bona gae mo gae re a ba rata re a ba nyaka epia ba dira ka mokgwanoe nna e kabe le gore seo se tlo o dira gore ikonomi ya rena e tie na ya phala mašano wa 300 a netaba a ke tsena seemo se ile sa o dira gore o nyako go ba o mobe na motlhala a ke re wa tseba gore mojolo o ne le mathatabeto setlefala o seno setlefala o thomo o kgoga le ditsoko o thomo go nwa madila o kenkele o ikhumana le kara seemo sane seo ee ba re go ne le basadi ba bangwe go ba banna ba bangwe ge ba kole botlhoko maikutlo go tsa re keng o tla nwa mabiwa la mane a re bonana le mpona a mebeke yao

0: Ah, the whispers, one about it is a love thing. It's a love thing. Ay, it's a love thing, Tavi.
1: #YouthInFarming.
2: Lekgotla la baahlodi go tswa ditišeng tše tharo gape le bokamoso Farmers Academy le tla kgetha bagathati ba ba e leng gore ba tla kgotsa sebaka sa go rutwa le go tlhatlhwa ka tša temo kgwedi tše tshela.
1: Se ke sebaka sa gago sa go godiša tsebo ya gago ya temo, go tlhabolola bokgoni bja gago le go fetola kgatlhego ya gago go ba mošomi wa go iphediša. Youth in Farming Program.
3: Growing the Farmers of Tomorrow.
4: Fadi a sele pheko fitlhelela ditoro tša gago ga botse ntle le tšhitišo ya bogolofadi
5: re le setlhopha sa sedibeng re re bagolofadi ba kgone
6: bogolofadi ga sele pheko
4: theletša gago botswa ke kgodietswa go lerotseng fela mo go sedibeng
7: ka go rialo re tsene go bogolofadi ga sele pheko batheletse ke se e le gore ra se direla batlhano le lengwe le lengwe re se re tsebišitse gore tlo bolelele poeletsong bošidi yo e le gore o rulagantšitse diphadišano re ka botlalo ka tsona diphadišano tše poeletso dumela ra go amogela
8: ka ke le dumedise mogaši timi dumedisetse le baone go le bona ka fao le motsweletsi se batheledi ba tshebela se mo ka moka dumela
7: nage re a leboga poeletso nko re botsaganyane ka wena pele ga re tlo tsena go diphadišano tše
8: Poeletso ga botse ge nka ebja ga botse ke lore ke mogolofadi wa sa bone go ga botse leina le ba le tsebago ke 6 months kore ge nka re 6 months ke a tseba gore batho ka moka ba tlo o bulela sealemoya ba tlo kgone go ba gausi le sona ke motho e leng gore o e kgapile kudu go community ke tsene special school and then ka ba ka fetsa matric ka dira diploma yaka gantsi wa le dilo tse e leng gore poeletso o busy ka tsona organizer di-evente o ke seopedi ebile o ngwala di-drama tse e leng gore di bapalwa mo di-televisioneng ke a ngwala di-drama tse dintsi ebile ke a di direct ke a ka boripana ke poeletso ebile ke re ke 6 months
7: poeletso re ne ra bolelele wena kwa moragonyana kua bo o rulagantšhitše tournament ke nnete
8: ya ke boletse le lena before April re be re na le schools tournament e be e le ya di-secondary school tse e leng gore di around masemola ebile ka April
7: ke a gopola ke a gopola mokgwa leina le a boa pele a re bolele ka diphadišano tseo re di rulagantšhitšego
8: ke le ka lemoga gore ke thomile diphadišano tse ka 2021 ga nyele re na le 6 years in our organization ke le co-founder ya organization re thomile 2021 so ka lemoga gore no re focus too much go di-secondary re tlogela di-foundation phase so go a direga gore ngwago ke tepotse gore re nyako bitsa di-primary schools tse e leng gore di ready go joinela 6 months sports art and award batle ba dire diphadišano ngwago o rate potsa gore e ka se sports a re teng art ebile ka lebaka la gore re tlabe re ya kgweding ela ya September mo e leng gore re tlabe re celebrate bokgwa ba borena ka re ke nyaka gore re dire towards September re dire ka September re tseye bana ba re ba dirise setso sa bo bona re ba dirise diphadišano tse dintsi tse e leng gore di na le thuto ka gare
7: ke diparishalo tsa mokhutamang ke mmino wa setso goba ke mmino wa dikhwaere?
8: Rena le mmino wa dikhwaere, rena le di drama tse di gora le kua mo sefaleng, rena le direpi, re tlo ba le dipoetry ba batlo go reta. Re boa gape ebile rena le dance kore ke go tlo biniwa bo Leboa, go tlo biniwa ditepe, go tlo biniwa bo Sarafina di-Kambut dance. Re nyaka gore bana ba be le unity, bana ba seka kry-a e le gore mongwe ka re o tena sekolo sa kae kae, o mongwe a tena sekolo sa kae kae, ba ba le moya ole wa gore ba ka kwa sekolong se sa ka a se bana ba bo bona. Re nyaka go dira gore bana ba be le unity le tsebo e e leng gore e tseneletse mo setšhabeng, bana be ba e tsebe e falagane jwatse.
7: Di parijalo tse o di rulagantšheditse dikolo tsa ka mo motseng wa Masemola fela goba o a tswa o phatlaletse?
8: Ka kere gan jale e leng gore di a participate ke taga Masemola mara taga Masemola fela, go na le tse e leng gore di joinne di tswelela bo appel site ke Lepelele Nkompi, but so now tse e leng gore di gona ke tsamaga Masemola. Ntho e leng gore e gona ke bolelang gantsi le gantsi ke gore ga re direle di-primary schools tsa ga Masemola, re direla primary schools ye e leng gore is available go tsenela phadišano, re a e bita yata ya tsaya karolo. Batho ba sare moso mongwe ke dilo tsa ga Masemola fela, a se dilo tsa ga Masemola o e leng gore ke principal-a ke teacher-e sekolo sa gage se ka kgona go ka phadišana le dikolo tse, le ena ka tlata ba le monyetsa go ka tsenela competition.
7: Pele le se le tlhokotse go fedile goba ba bangwe ba ka tla go lena?
8: Ya, nka ntshwara tsela go tsena ganong. A se ra ba ra tswalela gore re nyaka dikolo tse kae. Tabagolo ke gore ga bjale diphadisano tse tshega di napile di tsaya nako e telele. So ga re ka ba le as many as we can dikolo tse e leng gore mohlomong di ka fitlha bo ma-15, ga ebile re setse re le 9 schools tse e leng gore di join, re shota ka 6. Then ke gona mo re ka tswalelang gore dikolo tse rekareno sešitse le dintshikuru ka lebaka la gore re nyaka gore re seka bana ba seka sepela bosigo. Re nyaka gore ge e thoma e re 4 o'clock or 3 o'clock e bane bana ba setse ba boetse ka magaeng a bona
7: bokegeng. Re rata gore re fete ka mo pele o tle re fe tsheribuso ka botlalo go ba e le gore ba ka rata go ka go šala morago le ba e le gore ba ka rata go tsenela tsone diphadišano tse. Nke re eng ka mo re ra bua poeletso re swarenyana
9: data ge e banyaka go ikwa o thabile go swana le nna go sena malwetse o na le mafolofolo enwa Imina Jew tsweletswa sa go fa mašole a mmele maatla magonthe mo Aforika Borwa go tloga mengwageng ye 20. Imina Jew e go fa di-vitamin, di-minerale le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma gabotse. O ka thopa mašeleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya lejetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
4: Golofadi a se lepheko, fitlhelela ditoro tša gago gabotse ntle le tšhitišo ya bogolofadi.
5: Re le setlhopha sa Sedibeng re re bagolofadi ba kgone.
6: Bogolofadi ga se lepheko.
4: Theletša gago botswa ke kgwedi e tšwa go lerotseng fela mo go Sedibeng.
7: Re ruma paledišano ya rena le poeletso mošidi yo e le gore o rudagantšhitše diphadišano tše e leng gore di tla swara gona ka kwa ga Masemola ka kwa. Nkenke re ba fetsedimošo gorena e ka ba ba e le gore dikolo tše e le gore di rata go ka tsenela diphadišano tše ba ka go hwetsa kae bjang le ba e le gore ba ka rata go tsentšha letsogo a retse ge e le gore motlhomongwe o tla tlhoka thuso ya go sepediša tsona diphadišano tše.
8: Fa ke re ka pijanyana ke gate mo gatileng tšhini ebile ke a leboga. Re gopela thuso ka lebaka la gore re tlhoka di-breakfast, re nyaka go direla bana breakfast. Ga re tlhoke thuso ya mašeleng, ge motho a bona o ka re a ka kgona gore thusa a ka re botswa re nong ka le rekela eng le eng le eng le especially tabeng ya dijo. Ke tse e leng gore re di tlhoka kudu gore bana ba re matlile ba seka tlholeka tse ka moka. Dinomore tsa mogala le ba e leng gore ba nyaka go joina ke 072-319-5254 nka lebogang kudu ge re ka kgwetsa thuso ebile se sengwe ke nyaka go sponsor timi ke gore Thobela FM ke yone e nrwelego di-event tsaka gore di phumelele gantši ke ka lebaka la Thobela FM ke a e reta ebile ke re ga e gole gole Thobela FM e ka ke tlo ke lebogile kudu le ka moso ge Thobela FM e thuse ba bangwe
7: mo mararankodi ka dikgokagano o gona
10: ba ba nya ka go bona mebereko ya rena especially di lotse leng gore ke a di dira ba ka check mo TikTok ke nna Stixman Stixman ya ka ke STWEXMON ya go bagana Stixman DR Thali o ba go bona wala Stixman o tlo ngire ya Facebook ke Stixman o tlo ngire
7: na re le boga botia ka re le boga mosomo dirang ngwane shu go ka tlhabolla setšhaba go ka tlhabolla ba swa gore ba swa ba beletsele ke e kaone e le gore e tloga e phadima re le boga tlhele ka moso
10: go le boga nna mosato mogolo wa tsebolo sa mosere le boga
7: mhm go di fedile morago nyana kwa bo malome a rena e ba boile e le makarapa ina bile e ba le tsatsana je bai beile motong gore le ba ka fitla bosheo ina bile di atloa bona ka mogano
0: o sa sa ba tswa ba tshwere ke papalana
7: ba beile amporfae ke amporfae
0: ere mi shaka o bang ntwe sipo hostics mabuse are burnout e ka ba ke anela ya papalase o ba ke burnout ya uri motho a sa ne selo ra tsapetse
7: aw

0: kgwebo ya rena ga mmogo le tša temo mo go sedibeng thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
1: mošhato wa tsebo le boithabišo ke mo o leng gona lenelo la gago le le botse la sedibeng gopela gore ke la botlhano tšatši la lekgone re namihile re shetša tšela tša tikologo re rata go bona batho goba rena ka moka re tlhokomela tikologo ya rena malobe mola re ile ra tla ra kgona go bolela le botate obet phahlane ke mo wa dirilang ditaba kudu-kudu tša tikologo magagešo bona ke agrometeorologist gomme ba ile ba re botša ka ga dikgonagalo goba seemo sa el nino se e leng gore se tlo ba gona jale mesong ya lekgono tlhabere ke tsogile ke itirile motho mo ka one ka ika ke mmotsiša gore rena ka ba el nino wa gopola gore na ke eng jale el nino magagešo ge be a re foše ke seemo sa maemaboso a go fiša taba gopola gore ge le re utlo fiša ka kudu o ra gore phulo ile o amega le rena re ile ore ka sa ipshina ka selo mo lefaseng le laga modimo le jale re rata go kwa gore e ka ba e le gore go lefela jale ka baka la gore ke manano a mangwe a botlhokwa a e leng gore ba ba re bušago ba ba ba tshwereng marapa ba swantse gore shetša ka ona e ka ba e le gore na ba kgoro ya lempopo ba rata gore bolemoša eng gona motlhomongwe ge e be e direga ge re ka tlhoka thušo re swantse re lebe kae gomme re a thaba ka baka la gore ne le senior disaster management officer gona mo Polokwane ke me mojaji Ntlwana gomme bona ba tlo re tlhalosetša ka ga seemo se ra se kwešiša le go fetišiša ka mo go nna ke bolelang ka gona
2: re re rata go ka tša sebaka se re ba amogele se se mojaji re lemogele go thobela FM re tabiša mang
3: a thobela mogashi
2: re leboga mang re lebo le na le bolella mmasipala wa Polokwane
3: ahe
2: re lebo se se mutjatjwe re putse nka ka manane wa ile gore le a thagotse go sheditse yona El Nino ye ibile le bitsa super El Nino
3: ahe ere mo ga se ke tsene ka o dumedisa ke le tamise ka mo le go tlhagashong la ga borena ke tamise le batleletsi ba sia le moya sa ga borena sa mmamorato sa thobela FM le se se le ntse e shitse gore le inela ka ke nna mo jaji wa ga Ntlwana ke tswa gona ka mo Polokwane municipality wa masipala o mogolo wa Polokwane rena jo le ka masipala

0: wa Polokwane re se re thomile mananeo a go sedimisa setšhaba malobe mo e be re le ka kwa sešogo zone 3 ko kerekeng e ba e bitsang gore ke St John e be re sedimosa bo mme ba ne ba kgobakane gona mowe ba tshwere thapelo gore ba tsebe gore na El Niño ke eng le gore ditlamorago tsa yona ke eng ba ka itukisetsa yona jwang re bile le kopano gape bekeng ya go feta le balemi ba rena re na le bala ba ditima mollo re le ka go ba lemosa ka yona tiragalo ye e tlang gore wela jwale ka province goba jwale ka naga ka moka re lekile go ba sedimosa le go ba eletsa gore jwale ka balemi ba ka feleletsa ba leka go itukisetsa yona taba ye ka tsela mang
1: e namile lesolo le le sa tswela pele
0: lesolo la rena mogaši ka nnete le sa tswela pele ka di 17 tsa September re tloba re le ko Limpopo Mall ka di 7 go fitlha ka di 11 re tloba re le ko Mall of the North re fa batho tshedimoso le kwa dikolong le gona re tshwana le masolo a go fapana-fapana go ya kwa dikolong le go ya ditšhabeng le ka mo mešate le gona re nyaka go humana sekgoba sa gore re bolele setšhaba go gongwe le go gongwe mo re humanang monyetla wa gore re ka bolela le setšhaba ra ba lemoša re dira jalo
1: ga botse nnenno ye go ya le ka fao le di ukamelang ka gona sese motšatši yo thomaneng
0: go ya ka tshedimošo ye re e humaneng mogaši ke gore re ka e thoma go itemogela yona go thoma kwa kgweding ya October o fitlha ka kgwedi ela ya March ngwagong o tlago
1: bele le rata goreng ge le eletsa batsheletsi le rata goreng mabapi le yona El Niño
0: ke leboga mogaši ge re eletsa batho re ba lemoša gore ba tsebe gore setlha se sa El Niño se rela goreng jwale ka batho mo go rena se ra goreng re tshwanela gore re tsebe gore se na le ditlamorago tsa mohuta mang e nngwe ya tsona ke gore re tshwanela gore re kwešiše gore se tla ka phišo goba se tliša phišo ye nngwe ya gore ka tshoa ba fela ba ere it's hotter than normal temperature ya gona e ya godimo kudu go feta le temperature ye e ka bago le gore ke ya setlwaedi wa ye re itlwaetseng ya metlheng and lebaka la gore ba feleletse ba e bitsa gore ke super El Niño ke gore ba lemogile gore phišo ye a sanka ra itemogela yona go tloga mengwageng e e setseng e fetile ya go lekana 150 years ago a sanka ra ba le phišo ye re tla go itemogela yona setlhentse jalo ye re ešang setšhabeng ke gore balemi ba rena ba tshwanela kore ba thome go tšea ditukišetso tsa go tshwana le gore ba nyake dijalwa tse le re gore a di tšhabe phišo ba thome go jala dijalwa tse le re gore a di tšhabe phišo bala ba balemi ba gore ba na le maruo le bona ba itukišetse ka gore ba dire selo se re se bitsang gore ke stockpiling ba reke dijo tse di le gore di ka tla di a kgona go sustaina goba go emela ba kgona go di šomiša go fitlha nako yeo ba setlha sona se sa El Niño se feta and-e ye nngwe re išang ko go batho ka moka ka kakaretso ke gore re tshwanela kore re nwe metsi a mantšhi and-e re tshwanela kore re efoše go šoma ka gare ga letšatši e le gore re a šoma re ka tsoga e sa le ka meso ra lokiša kua le kua ra thoma mešomo ya rena ya ka lapeng e sa le ka meso gore ka nako ye le re gore go thoma go ba le letšatši ka mokana ga rena re dutse meriting re nwa metsi re a ikhutša and ye nngwe mogaši ye ke ratang go e tsweletša ke gore go na le sengwala se le re gore se tsweleditse ke professor ye nngwe ba re ke Du Plessis o bontšha gore Limpopo e fiša kudu e fiša kudu and-e re feleletsa re itemogela malwetse a mantšhi a go tshwana le bo di-kidney failure ka sepedi nka e bea ka gore ke go palela ga diphio so e re bontšha botse gore dilo tse di dira ke phiso ene yo le ka bakala gore phiso ye e re gono nang gore re tlo ba le yona mo dikgweding tsona tse ke di boletseng re kwishisha gore batho ba ga bo rena ba tshwanela gore ba itukise ka mokgwa o mongwe o makatsa
1: aga yo ke senior disaster management officer ke Matjatji Ntlwana go tswa masipaleng wa Polokwane re le bogatlhe re le bogatse di mushele re fileng yona ma tlhambotse re le bogale ka moso
0: re
1: le boga go re be le re kitimela ka kwa studio 6 ra kopana le Steny a re botse gore tsa iriela sometedi tlabedi mebyang Steny.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC yeo e ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya bolesometee o akaretswa tša gore modiri ya dinyakišišo mogolo ka go idek mantšhara phesu o fa bohlatse o komišene ya matanga ka pretoria komišene ya dikgatho ya tlotlhedi tša batho ka moka gore ba šomiše sebaka sa mafelelo sa go ingwadiša tša go kgetha sa go sasa leka la morena motho o tee o tlhokagetše morago wa kotsi o diragetše go tsereng ya N1 ka leboa la Tromsburg provinceng ya Free State gomme seo se oketša palo ya bako o ba lesomepedi ke Stanford Mahlo o tobela FM ditaba ka botlalo ke tša ile ya lesomete
2: tobela FM mošate o tsebo le boithabišo
0: ka mokibelo re ikibakiba ka mmino le Mr. Fantastic go tloga ka ila bobedi go fitlhela ka ila botlhano
3: a ra re ya bokoba bodutu ra re botswe mo mothong ra re out bodutu e tswa mo mothong ka maina a mararo a leina la monate leina la modifo a leina la joy tswela fa mosate ke monate wena o bojaka ma
4: ke a
3: ipotsa a ke tsebe bo overdose ngolofane jaefe ka nako ya lena le a itseba
4: ke nagana gore ke ngolofane fele beno ba taba gore na opela ka kribane wa tseba gore to opela ka
0: dikgeregelehashtag ye ke after party ya Tobel FM ka mokibelo re ikibakiba ka mmino yes mošate wa tsebo le boithabišo se ke sedibeng ka
5: bretimy
0: thomas
5: What about it?

0: ke bona chicken sister slash bar good time se ke tsere leng kharra tsona ga biane ka lebaka la gore ke mafelela godi o sa tsaba gore ke mafelela godi tlhabiro a ke a itse moganong ga ka o tseba a itse moganong ga ka ke no ra gore magage shi tlokomeleng tlokomeleng kana kwa mafelela godi o tseba go no ba le thabanyane le leng joale le leng gore le kana o tsentsha motho ka gare ga mathata go ba mohlomo o khumana motho a swabile e segale bele gore go be le botse monate wa go fihlella go sasa ba kgwedi etlago ke gore re no itshwara ka botse pele nyana bana re tshere koshetsa go majoy a re na le ntse le belle botse nna ke nna modidi wa matepe ba re ke sena selo nna a ke tshwenye motho o modidi wa mohumi tlhabirwa
1: ke magareng
0: oo a wa u magareng o ra ruba ga le ba dila go ruba ga le ba khumile o ba la le wara ka boga
1: ke magareng
0: a wi a wa ra le boga ra le ba ba magareng ga o tshwane le go tlhoka selo buti ra le boga maka se re tloya ka re lone nya rena ka re lona ya jamanya
1: a ge re ba le di tsana fa ka tabeng tsa manyalo nke re no le moshana na ge re go iwa go ntshiwa magadi ke di fetse le re tshontse re di efogiwe ke di fetse re tshontse re di diriwe go ya ka tshwanelo bo malome bo ragadi nke le re le moshe mo
0: a ge buti
2: ga gona supermarket yeo e tshipile go phala YouSave seo se ra gore o hwetsa ditsheko tse kgolo ditsweletseng tša gago tša mmamoratwa ditlhogo tša tšatši ka tšatši le tše dingwe tše dintšhi e kgoletše 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 900g ya dibokomo Weetbix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela di hwetšagela go fihla ka di-10 tša Agostose 2026 o se hlaele ke dintswele ka tšetše kaone kaone le tše dingwe tše dintšhi.

0: Thobela FM, mushato wa tsebo le boithabisho.
1: Aga taba tshiwe ba thele tshinomoro ke 0860002452 ke botsa bo Ricky ka mo Ricky Motabeni kere a bo ri bo Ricky a pe ba dira television ka mo mola go e ba le nna Mankoko baby le taba a tswelela mola go Thobela FM ya ka ke ditse le gore ba di rulagantsha ka mo Ricky Motabeni ke Ramechine wa rena ke re Ricky o ka bitsa maloma gago wa go wa go wela ka nkgong wa raya gore rele o go senyetsa ditaba kwa pele ba tla le faina ba le faina o a re kweng maikutlo
2: rena
1: awa a ke re tla ba dira tja go se ka tsela tse ba sa dira teo
2: o tshwana le eng kgantlhabire gane motho ga anele ape nna a re ditsebelelo tse re bojeng tsonakwešišegane motho a nele o ne le o dira je sebeng
1: tsone ba bang a se ka mokatlhe ee ba bang
2: awa e re re re ko bathe
1: nomoro ke 0860002452
2: are moshato Thobela FM ra locha
3: hlabirwa le mahlako
2: are moshatlhi
3: rona le kae
1: re gona tlhatlhi
3: ntengo kgolosantse gore re tlhokomele re sekane gore re roma mohlatlhi kwa ka baka la gore o na le tlhogo e thata o tla kgona go ngata roma motho e lego gore o tla kgona go diapoledišano e le gore matshelelong o fela ka kgotse mafapa a mabedi ka mokana ga ona a kgotsofete yo ngwe gape ke ya lengwalo nke le gore kore go ne lengwalo ka letee le yaka mo le lengwe le yaka mo fela e kotsi ka re lengwalo ga le ka latlhega a re nokwana gore e dine dikopi tse ngata lengwalo le gore ge malome a ka le latlhe mare go tsele gore motlho mongwe ra ngwane o na le lona or ragadi o na le lona ka re ga ke re kedia magadi motlho mongwe ngwago e be ke tle ke nyala ka 2030 lengwalo le aba sa tsewa re fa lekeile kae ka moka ya ka soratatile ka re reine rare reine rare mara ge re ne dikopi ka moka go le re re na ba bantši five ka mo e mongwe o tlo tswelela le lona a re shele tsatsile le re kwane gore tsatsile le boa le tla ka 30,000 le kgomo le puditse pedi
1: aga motlhatlhi
2: e ko
3: oka
1: ya
2: re le kole motlhatlhi moshato Thobela FM
4: sanibonane
1: yebo baba sa o bona
4: ninjani kodwa
1: siyaphila ninjani
4: awa nambe ngiyaphila kakhulu
1: awu siyabonga
2: siyabonga siyathokoza
4: Ee. Ne ke re motho mongwe o topalela.
1: Na re gona ka mo le ka mo.
2: Ke go le tsafela mo. Tsala. Ke ra pele mo rutse ka le mele hore ja go ba botse.
1: O pele tsho ana mo.
2: Ke go le re ka re yo fela wena. A go re si ke re si a bonga si a thokoza. Ka ba ka la rwa ga kantsha ga kantsha.
4: E fela la ba mo wa ke re mele re nyala ka tsheke ze ene. Tsantsa re tsile dipolelo tse.
2: Ke
4: ditse ka e tsontse ri tsontse ri ke ri ri jile ri feditse because here fika kwa pele kwa tota gore ke di ngwa di tlose pela botse ka baka la hore ka ba re lebele tshe re ya tore nyego ja taba ya lengwalo e tsontse ri ile hona ka re ye ri ya ka kwa dipulelo ka buka tshe ri tsontse ri ke ri di bolelang lengwalo fase ka baka la gore re e bolelela ngwana o a seng gona ka kwa ore papa ore mma o a seng gona ka kwa tse dingwe o re laeditse re sa tswa ka kwa ka gore ba babedi ke bona ba boletseng ba kwane gore e le fitlha ka kwa le boleleng ka gore le tsenya ka 5,000 jalo re ne tse dingwe a senke re dingwa lefashe o re fitlha ka kwa re sa di itsona re senyeletsa batho ba le ba babedi ka gore a ba o mo kgausi le kgausi rena re melomo ya bona re yo ba bolelela jale ee ya re tshwantse re botsebotse preparations e tshwantse re e be ona before if re ya ka mokebelo re tshwantse re re dule le bona fashe mo are ba re butseng ore le tshwantse re le sepitseng taba tsa rena jwang le seke le setlha ka kwa la re senyeletsa
1: aga bafonse
4: amen
1: nda kezo
2: kezo moshato Thobela FM re a locha
3: Thobela
2: are
1: Thobela

0: ka bona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
1: go ru go no sepela le mabaka o go gate ka mashito o tele tse o di direga go ka monona reng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenane o lata bagolo ka Dr. Maloko Mashamaite
2: na mara yemeletsa magage shuka lebelo ebile re kitima le yona re tshwara ka mosela gore se ka baya re timelela re le dumedisa mosela re ngwale fone wa segalela magage
1: mo thobele fair mosupologo go fitlhela botlhano
3: ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya o kwata bagolo ya letšatši le gore e go ama bjang
4: o ya
3: theletša Dr. Maloko Mashamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ena pele go thobele fair mošhato wa tsebo le boithabišo
5: rana mala ga dimale ga dimala manyokenyoke se shiti sha banna go phema eh ba tshele di dumelang ka moka le na go tlhokotlhe mo le ka bana le gone magage shotse tina le kholom la la botlhano le tatila le kholom la masome tharo to e kgwedinye ya bushupa ibile le ya felelela le yona tshwe magage sho go sa sa re taba re tsena kgwedinye ntshwa gape gape o sa tshele ke thobela FM ya le go tlhakatshwa la Africa Borwa dumelang na ke nna Dr. Maloko Mashamaite ke na le o ratile ke kana gracious ke na mo tshele jwa lana o le nna ke nna ke di tshwa mo ye magage sho go be di ba rena mongwe o tshwere ka mo mongwe o tshwere ka mo re a dirišana gore re tle re kgone go le thankela ga mmogo le go le tisitša lenaneo le la lena la mosupologo o fitlha ka labothano beke nngwe le nngwe ke labothano le kgone magagešo re leboga ba go batlile go pele ga rena ba lenaneo la sedibeng ba lenaneo la letlang le meso ba kgatšho ya ditaba le mokwele matlho o fetile magagešo gomme rena re tshwere ke di latelago batheletsa ke le botšeno le gotla kgatšho la Aforika Borwa SABC le ikete ka mengwaga e masomesenyane le tlhomilwe lekgotlakgatšho le la setšhaba e sale le thogang ka lapele kgweding ya phato gore august ngwageng wa sekeemakolosenyane masometharo tshela e le go seo go sasa ka mokibelo tatšing la pele kgweding ye e tla ba go e swere mengwaga ye masomesenyane ya go tlala le tlhomilwe lekgotlakgatšho le ka ngwaga wa sekeemakolosenyane masometharo supa radio ya mathomo ya lekgotlakgatšho le e ile ya ya moyeng ka maleme a ba bašweu e le go english le africans ya re ka ngwaga wa sekeemakolosenyane masometshela ya thomiša ka go iša di-radio tša maleme a batho ba semoyeng tša go bitšwa radio bantu tšeo di akaretša go thobela FM ye le itheleletšeng le kgono le bo ukhosi ga mmogo le bo motlhobo wenene le tše dingwe SABC e ikgantšha ka go ba le ditsiši tše lesomesenyane tša dialemoya le dikanale tša television tša go reetša SABC 123 le bo Channel Africa ga mmogo le bo SABC Plus tšeo ka moka di kgonang go gaša mananeo a go fapana-fapana ka maleme a go fapana-fapana ga ešita le go gaša dipapadi le mananeo a ka metlha a ditaba moo ka metlha le ka metlha re ikemišeditše go magagešiwele ka radiom go le thabiša go le ruta le go le sedimoša ka di-radio le dikanale tsa rona tša thelebišene re re gola o name o gola thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa le wena SABC ke dingwe ditla bašitši magagešo major general John Skeepers wa ditirelo tsa maphodisa a rena a Aforika Borwa ka mono porobenseng ya Limpopo o thwele a thwetswe bjale ka mokomišenare wa maphodisa ka porobenseng ye e sale a dule mo maemong a mabjalo magagešo bjale ka mokomišenare wa go amaya lefisa kore ba motswa o swere morago ga gore go tloge general Thembiha Debe a tlogele mošomo woo e le ge a ya go khutša re tswela pele ka morago ga se nna le lena magagešo
6: ga re ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutšo ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: A lokolla maatla di pilisi tsa Prosidin 4 in 1 formula. O ka ba hunya ka ditjonetjwa tsa go hlokomela le go hlokisha mmelo go tswa ka gare. Go rumma tsa fatse bo wena mengwa geng yotlhe. Di pilisi tsa Prosidin di tshegase ya mosaga go satsa le phelo go tswa ka gare. Gape di tla go thusa gore o be le maatla. Prosidin e shireletsa mmelo wa gago gatlhanong le go tshofana. Malwetse a go ruruga a pelo le a marapo. Le ka Prosidin le hono go rutsa le pelo go ba le phelo le kaone le ka moso. E humane ga di chemiseng ka moka. Ga isa re Prosidin ga se Prosidin.
7: Eita ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tsholetjwa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Afrika borwa go tloga mengwageng ye masemepedi imina jew e go fa di vitamin di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse o ka thopa masheleng a godi ka godi go stishisa gago sa mmamoratwa sa sealemoya lejetja 012-546-8937 goba 072-595-0198
3: o theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite
5: a re feleng pele magagešo metsotso ya lešiwe ke ye lesomete go tswa go iri ya lesomepedi magagešong dikotsi tša ditseleng di tswela pele go feta ka maphelo a batho ba ga borena re amogetse ditaba tša go galaka tša gore mantsibeng a go feta go tlhokagetse batho ba lesomepedi bao go bewago ba be ba nametse besen kotsi yeo go bewa e tlholegile magareng ga Tromsburg ga mmogo le Edinburg ka tseleng ya lephefo ya N1 ka provenseng ya Freistata kotsing yeo go gobetse batho ba go feta masometshela bao ba ile go ba kedimisetsa mafelong a go fapana mo go akaretswago le bana moleledi wa kgoro ya dinamelwa ka Freistata e le go Mondi Mbambi le moleledi wa bosetšhaba wa Road Traffic Management Corporation Samon Van maemong a bosetšhaba ba boletse gore ba sa nyakišiša seo se ka ba go se tlhotse kotsi yeo ya bese yeo bese ye e be etswa ka Cape Town e tla ka nageng ya Zimbabwe batlhankedi bagolwane ba Investigative Directorate Against Corruption ke bolela ka Idec Mom e le go monyakišiši mogolo Dylan Perumal le Brian Padake ga mmogo le Sunel Belochon ka moka bona baraki ba febile mošomong go fewa ga bona go tsebišitswe nakong ya seboka sa boraditaba seo se bego se beakantswe ke tona ya kgoro ya toka le tlhabollo ya molaotheo mme Mamoloko Kubai ga mmogo le tlhogo ya NDPP and Mothibi sekgao se sa go nyakišiša ditiro tša bomanager e le go IDEC se thomile dikgwedi di se kae tše di fetilego gomme se šetše se thomile go rutha ka gare ga marraga a go se kgone go dira mošomo wa bona ga botse kudika ka baka la gore ba tlhaeletse gore ba nyakišitše ditaba tša bomanager ge e le komišene ya matanka le lekgone e santse e biditse yo mongwe gape wa IDEC e le go mmantsha rapetse go kwa botlhatsi bja gagwe gorena yena o di ala ka tsela efe re ya boya nna le lena magagešo ka morago ga se
3: maleme a go fapana-fapana setšhaba le naga ye tee toro ya tata madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena Thobela FM e keteka kgwedi ya tata madiba Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
5: ke re ke leka go kitima le yona magagešo re se ka ba ya mphenyo ga ke le botsa nnete ka baka la gore le lemogile le lena gore le e nako e kitima ka lebelo la legadima kudu-kudu wa tseba ge ka dio bala botlhano rago ya lona kgwedi ditšedi di fedile magagešo re bolela bjale e lela masometharo kgweding yeno madume a semmušošeo magagešo re a le dumediša ebile re a le amogela naleng la lena la dipoledišano ka kgolofelo ya gore botlhe le dutse ga botse ka magaeng a lena metseng ya lena ke bolela ka maetong a lena mo le leng gona mešomong ya lena mo lešomang gona ebile le kgona le go gota tša sealemoya se se welago ka fasa lekgotlagatšo le lefetšago mengwage masomesenyane le ntse le gaše tša setšhaba ke dumelang batheledi le kgono re lebiša šedi ya rena gape go lekala la dinyakišišo tša go lwantšhana le bomanager leo le tsebjago ka la IDEC Investigative Directorate Against Corruption ka morago ga ge tona ya toka le tlhabolo ya molaotheo mme Mamoloko Kubai a tsebišitše go emišwa ga mošomo ga banyakišiši bagolwane ba bararo ba ke fetšang go bolela ka bona Dylan Perumal Brian Padake ga mmogo le Sunel Belochon boraro bjo bo latofatšwa ka go šomiša ga mpe maatla a bona go fetoša melato le ditatofatso tse dingwe tšeo di tsweletše go pele ga komišene ye ya matlanka yeno. Kubai o boletse gore molaodi wa bosetšhaba wa botšhotšhisi e le go advocate and Dimotsebi o mo tsebišitše gape ka magato ao a šetšego a thomilwe a go tsošološa tshepo ye kalo-kalo ya setšhaba go lekala le la IDEC le go lekala la bosetšhaba la botšhotšhisi. Ke bolela ka National Prosecuting Authority gore botšhotšhisi bja bosetšhaba magato ao a akaretša go lekola mangwala a dithuto le bokgoni bja bašomi bao ka moka ba šomelago IDEC go netefetša gore ba swere maemo ao ba swanetseng go a tshwarwa le gore bašomi ba IDEC ba tla dira diteko gore ka mantswe mangwe ba tlo dirwa diteko tša ka mokgwa o bophelo bo tshwanetse go ba ka gone. Ke bolela mo ka lifestyle audit go nna batho ba re tshwala batho ba maleba na goba re tshwala a ke tsore ke tla reng re tshwala batho ba e le gore ba ka se kgone go dia mošomo na. Mola ka go le lengwe molaodi wa bosetšhaba wa botšhotšhisi jwa bosetšhaba yena Andy Mthibi maabane a bošego ge a bolela le babegaditaba maga o netefaditse gore molato kgathano le mokomišenare wa mapodisa Fani Masemola o tla lekola leswa o lekola leswa a re tse gore motlho mongwe bao ba ile bao ba tsentšha leina la gagwe e ba le bophara ka maragana a re tsebe se se tlamorago ga botlhatse bja tlhogo ya maloba ya IDEC e le go Andrew Johnson yo a dumetsego gore ke ka baka ka mantswe a mangwe go bile le diphoso o dumetse mosadi la gore go na le diphoso mabapi le mokgwa wo taba ye ile go ya swara ka gona o ile a gatelela gore go be o sena maikemišetšo a go goboša General Masemola eupia a amogela gore seemo seo se kabe go se tsweleditswe setshwantšho sa go saloka matlhong a setšhaba gore ka mantswe a mangwe batho ba ka noba ba boneng ka Masemola se motho a namileng a loketse maemo a gagwe tabeng ye re bolelang ka yona ke tlo tswela pele magagešo empa ke nyaka go tswela pele le moeng wa rena ka morago ka se
8: Major League birthday ya ShopRite e buile. Seketša extra. Go di ntšwela ka tša go swana le 5kg ya Goldie Frozen Mixed Chicken Portions ka $209.99. Le 2-liter Excella Sunflower Oil ka $72.99 fela. Di ntšwela ka tša di hwetše ka la mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fihla ka di 10 tša Agostose 2026. Ga ShopRite fela.
9: Moletse o bohlokwa go bamogedi ba Grantcha SASSA. A le a tseba SASSA e netefatsa bamogedi ba Grantcha yona ka kgwedi. A e ka ba o ile wa kgwetsa molaetsa wa netefatso ya kamogetso ya grant yago moo o be o ka tlase ga seo se bitswago life certification. Setshwenyege wena o obamela taelo. Kgweding ya August dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya grant ka labobedi la di-4 ba go se itekanele gabotse mmeleng ka laboraro la di-5 mme labone la di-6 go be grant ya bana. Ge o sa tlwa go kgwetsa grant ya gago matšatšing a ba dulego se iše pelo mafiša ka go kitimela diofising tša SASSA. Emela go fitlhela ka labohlano la di-7 yona August. Tseba gore ga o ka kgwetsa grant ya gago ka di-7 seo se ra gore kamogetso ya gago ya grant e tsenketswe diphatišišong mme o tshwanetse go leba diofising tša SASSA ya kgauswi go ba ka tlase ga kgonthišišo ya seo se bitswago life certification. Molaetša wo o tlišwa go wena ke SASSA #SASSACARES.
10: Le kgolo le Master V re na le karabo yo a tsene go kudu ka go lebelela mananeo a thuto a YouTube podcast le How to Tutorials.
11: Master V ke nyaka deal ya data e ka nthušago gore ke kgone go like le go subscribe mananeong a ke a ratago di-channeleng tsa YouTube.
12: Tharollo e ka go Vodacom 35 gigs data bundle ka 169 fela o kgwetsa le 5 gigs YouTube data mahala o ipsina ka yona.
11: Oh, Master V ke kgwetsa kae deal ye?
12: E kgwetšagala fela ka go VodaPay app bjale tswela pele o ba bontshe gore o tsweretse tšong pele.
11: Ke tla dira bjalo.
12: Bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
13: Re o sotaka tša thuto, setšo, dipapadi, ekonomi, bokgabo, dipolotiki, temo le tše dingwe tše dintšhi go tabakgolo. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Naga. Ke tsenele yalo magagešo rona me re ikuke e bethametse le some senyane go tswa go iri ya lesomepedi mosegare o mogolo wa sekgalela ba re tladi ditlhomile go amošata jaana ke yona mosegare o magagešo bo sele ga botse mo polokwane ke na le kgolofelo ya gore le mafelong a mangwe mo le leng gona go selega yona tsela e magagešo go ishapele ka taba e magagešo le le khone go nyaka go boleledišana le professor Kholofelo Rakubu gore a re thuse go sekaseka ditiragalo tse le gore na banna ka gore re thare le botsa batheledi re re go na le ditaba tseo di ganelelago ditabeng kore gore kekerekekereke yona ka mo re kekerisana le yona gore kekerekekereke le bathelebišene ba kekerisana le yona ba dipampiri ba kekerisana le yona Prof,
14: I'm going to go to the house.
5: Prof. Mabapi le polelo ya tona ya toka mamoloko

0: ka gore ba tshwanetse bo sna gore ba ka re eng a se diragale ma ka le bakala gore botlhatsi ye bo fu bo tsweletseng ka matanga bo bontsha gore dilo di tswela be di sa sepele botse di diragalo jaaka aideke tlhogo ya aideke ba banyakisisi ba aideke go na le mathata ka ko lefapheng lela jaje ba ke ge ba tryya ba be ba leka gape go diang gono
1: gore ba le ka utima e ba le ka utima mollo wa thago
0: o sa timele o sa time ka gore le na se mollo wa ona wa re wa tuka o sa time mara ba no reng re se gona ene re a di kwa tse di bulelwang ka kwa ebile re a di kwishisha ebile re tla bona gore diang tsela yona a se ba ife ba gore a se re khuke re swabile mara re sa yeme re na le lena ene ba ka tsone swaba le ndi
1: re sabile le rena rena le lena empa ke engwe she ya o magaja gona mola se bokeng sa ditaba abana matsibisha gape mekubai go fegwa moshumong ga banyakisi ba bakai ba bararo bana le semetseng taba ile ja iri ma bapile taolo ya ka gare ga ID ka bagala gore bona go se tshe botugile batho ba o tsana le bo advocate Andre Johnson ma mutachi mola re bone ra pesule yena ba mmiditse go gore taolo ya le ka mogwa o ID ke shumang ka gona le reng ka gona
0: ina bontsha gore ke khale kudu e sa se taolo ya gona e sa se pele ka tsela ya maleba ke le tlo tshaba bararo ke go ene e bontsha gore ka sebe ba bararo fela ka gore ene ka kwa le botlhatsi ya maabane ena ne o la ba fa botlhatsi le ena ko mongwa ba ile gore go ke o la gore nna ke be ke dirishwa ke ga ka re wa ithatswa mara ene bontsha gore diphetho tse be ditshiwa etsela ya ye ile re ba ba bereka ka yona tsela ile re ba ba tshe diphetho ka yona go ya gona gore go tatagane go bofagane ka mokana ga mana ene ba fela sebe re se lebeletse ke goreng re fetola lekala la ID ke re thoma fase mpotse go tlosa di-investigators tse tharo re iputsisa gore ke diphetho dife di-investigators tseo di kileng tsa di tsea ba kile ba tshwarana le molato wa mohuta mang ge e le gore ba phositse ka oo ba re ba phositse ka gona ye mengwe melatso ke ene kae ka gore e se an investigator ga o no thoma wa notsea diphetho tsa go tsebalege caseng ye tee a ke be ba setlwaedi so era gore tshwanetse re boele morago go di-case tse e le gore ba be bantsi ba tshwarane le tsona mara jale e le gore re swabisteke ya gore be re letile go kwa di-plan tsa gore na a ideke le menola jwang wa letlhatswa la ithatsosisa bjang gore e tle e thome goreng re tle re kgone go kwešiša gore tlhogo ya yona e tlo bereka bjang tsamaka under melao e mefe investigators tsa gona le tsona namihle go tlo check-a gore dispatcher tsa tsa dira diphoso tse di dirilweng ke ba ba bangwe lobea ba mofuta mang mara go tla fela latalela diamoela molato la re e ya go senyegile re ya bona go senyegile gore tla fega ola ande le bosore o fego a se gore ke kinabile ke molato fego e ra gore ba sa tlhodi ya dinyakisišo mara bjalo mošomo ka kwa o shetse le bo mang di-case tsela ba ba di tshwere be ke bereka ke le tsena e aide ke sa ikwešišeng go ba le bominista ba sa ikwešišeng ke gore as an investigator ke bereka kwa ga ke di diphoso ke iwane a se taba ya motho a individual ke na le thopana thaka so ge di ntšhite nna kana ke bomang ba ke be ke bereka le bona ba šala ba dia eng nna ke tswile ka gore le samferile ebile le kane ba lempatela e lentse le mferile so o fega yone e setse dio ba setlwaedi ebile re setse re itlwaetse mara ga e tse boka ya thuša ka selo le go ya pele jale be re lebeletse gore a ebe ke ka re e ka di o changea dimawa ya re le a tse ba re keng oo he mang ke ka moka tse re ditse re di isa kae ka gore le gopolo gore re be re lebeletse gore ka kwa ibec gape go na le independent yela judge yela itshwanetse goreng e lebeletsitse gore na dilo di bereka bjale diphetho tse re di tseyang ke tsa mohuta mang le gona kwa nke re tsenele le re kgone go kwešiša gore wena ge dilo dile tsa tshenyeya so wena o bo o di bone bjang o bo o kwile bjang o ile ba o fetile kae ka gore ke wena o tshwanetse go boelele ka mo o kgone go ba bontsha gore ee nna as an independent ke ekeme ke bona le nna bo johnson le dia 1-2-3 ka tlhakatlhakano ele ya bokhumalo le bo masemola ka mokana ga yone ke mo motlho o mongwe yena o la independent judge o ba tshwanetse ba ile a emisa bus gona pele madanga e katla ya re imbarasa ka bokojase le ya e bone be re sa tshwanela go ba re fitlhile mo
1: ke lebetse le o botsiša o ratile motlweletsi ka mo gorena ga botse sengwalwa o ba setsopolwana se le sebe setsopolwa maabane ge go bo botsiša remsemi advocate remsemi a ba botswa dipotsišo empa lentsi le lebe le tswelela mo laebele la Andrea Johnson o be a bolela le mang
0: o be a bolela le yena

0: santse.
1: O ya.
0: E gore na ke re ke tswa madlanga ke thakanne tsa mohuta o.
1: Ya.
0: Ba mbiditse di ntshaka thakantshitse e bile ba be ba ndia style o ka ra ke sa tsebile di section 28 ke sa tsebile molao e bile ba nyenye fa ditse ba be ba sega aba serious. O ya ebona ba nyoko do senya mabitso a rena bia le wena ba o bitsa chaba. O chabe ka mo country.
1: Ngale mbuteng prof ga botsile tsa tlofatso je ke di ka khotsa le gore ka nnete ke di nnete jana tse di bulelwang ka mola a iteke ke tlo ba le khuetse e fe go di mogamela tlo e mengwe e le gore nkile ya sekiwa pele batho ba bangwe ba ba tsoa mishumo ba motlangeli ba bangwe ba ba afegwa
0: re tlo boela morago mmusho tshwantse e game sheet ya go tla o tlhatswa diatla di ba tswa tlhabelo ba bantsi kutu ke go a se ba senye ka mofela le go phola gore a ke ya kwa re ba re case ya masemola ya go lekudisishwa ke di case tse ding di tsedi sa tlo boelang tafleng go ya go lekudisishwa gore a se di go batjwe ke mmusho ola wa bo wa bo Johnson na ja ke ba ya o di lekudisishwa re di lekudisishwa mahala na nne di ba bangwe ba seke ba thomile le bo mokwele a mo sho ba tsetse ba ile di khotho ba tsetse di lawyer tsa bona tsetse di prepare gore nke le re mithe mo a 50 million so bya le ya bona gore mmusho ka mogotlo go bala bya itlo ba le khuetjo di petong tse dintsi tse ba ile gore ba ide ke ikile ya di tsia ka gore le ya bona gore ya le botlhatse bona itse gore ba be ba di o tsenelela le mo ba sa tshwanelang ba be ba sa direke ka molao ya le sa direke ka molao he le le dintwa dimela he e khane a di o kwatiswa ke motho na mile o re sa le nane diang a le sa lebelela le gore na re ka molao ong ka nnete gore salane le motho o khane a re di dikimtsane na ena na mile le ya kitini le ya masemola gape ba sa tlo ile kudishisha gore na ga ile le motshia le motshia le motlhakantsha le bomatlala le motshia le motsentsha tabeng ja corruption go tlhatsedi ya gore masemola o be a le corrupt bokae le yona a bo tsebe tafuleng mara shule na ga ibe mo lebele tsi a ishwa di mo lefase e ba o ka reng le yena ke bomatlala ba di dirileng o ba a le gona go tsenya seriti sa motho ya le mpotse gore le o tlhatswa seriti ka mo sa motho ka eng sorry a ibere ke mo mo a ona sorry tsantsu go ba gore ba bangwe ba tlo ya kholegong ba bangwe bo la tlhagelwa ke mebereko mara ba go ba ditse batho ba bantsi kudu ene ba sentse sirikisa IDEC ke ga re go pela gore nke bo mamoloko ba dile fa se bo bona bo minister ba lebelle gore na IDEC re ka itlhatswa jang re ka ilipisha jang ke ile sa tsoma ya ga botse re tsome bo
1: ke be ke sentse go tana mo go re wa ka wena prof na se petro sa go emisha batlhankedi ba bangwe pele ga gedi nya ke shodi ka petro se tshirela tsa security sa IDEC na go ba mothomongwe se ka bona bya le ka go thola batho go a thola batho pele mothomongwe batho ba uwe ba gata ba ba bona molato
0: a ke re le se tshile fera ba bangwe ke re le dikwishisha gore e le bona botlhatse ya gore o ka re lena dinya ke shojala na se tsa maleba ke tla le re khosa tsa problem jwa ke emelang ka thuko ya le wari ya rena ke gore hele re nena ba bararo emelang ka thuko e case tsela ba di tshiring le reng di a mine di yang di a tonya ka moka tsa yema go ba le dishia le ba bangwe na gore tsantsho re e be le balance gore le re la re emisa ke re le bona gore ke re di tshiring di wrong na mile emela ka thuko mara ba le ba shalang bona ba continue ka wrong yela ya rena na go ba ka moka ha o yeme case tsedi so emang ka moka na ga leng ka gore ke reng ke tlhopha ga se batho ba bararo fela ka fa sa batho ba bararo go na le di-junior le bo mang ba e le gore bantsi ba filwe mandate o seng o seng o morai
1: o lokile prof e tshwarenyana ganyane jwale ke bona Stanford show

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya pele mokone batlhile je ba ka lethela tsa gore SAPS e re o thwalwa a Lieutenant General Jan Skeppers bjale ka mokomišenare wo moswa wa maphodisa ka Limpopo o tla thuša go lwantšha bosenyi bja go tshela melelwane modira dinyakišomogolo go la IDEC mantshara phesu o amoketse gore o akaretšwa dinyakišong tša bahlankedi ba botlhodi bja bosenyi tshepedišo yeo e tswelago pele ya go kgetha makanselara e senotše karologano yeo e tseneletšago ka go ANC provinceng ya North West ke Stanford Mahlotobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele
2: re lebogile stany re lebogile gorra re lebogile motheletše thobela FM ya lego motheletše o kgwetsa ke boledišana fa le professor Rakubu Magagešo ke bona ba re tlhatlholelang ditaba tše prof nna le wena pijana re ile boledi ka taba ya go pharwa melato ga bo general masemo la wa tseba le go tiswa ka dikgorong tša tsheko le bo mamang ba e le gore motho mongwe a re tolelena molato o ebile engwe ga botse maabane ke theleditse tlhogo ya national prosecuting authority yona botšhotšhiso ya bosetšhaba o boletse gore molato ano wa masemola o tshwanetse go lekodišišwa ka boswa le amogele bjang sephetho se a ka di ang masemola ge a thoma o lemoa gore folomo le ntoketse ka gare a dilo tse ke be ke sena ka gare a tsona
3: le gopola gore le mathomong a se gore masemola o ba a sa tsebe gore o lokelwa ka ra o rwetšwa dipataka and bjale le kwešiše gore botlhatse bo šetse bo tswelela ga matlang ka bo bontšha gore IDEC be e sena tlhogo ye ikemetšeng bjale o šetse o se tlhogo ye e le gore e independent goba o ikemetše o tlo tšea diphetho tse seng tsa maleba bjale melato ya go pharo a melato ya bo masemola e bontšha goreng le bone gore re setse dikgwetsa e le gore di-investigators tša lena banyakišiši ba lena ba be ba tšea ba tšea ditaelo go gongwenyana ka gonne kešo gore ga ise o tswelele pepeneneng gore e ne ba le ba bararo ba bareng ba suspendilwe ka mokana ga bona ge re ka re tsena ka ra di-whatsapp tša bona goba bona bo matlanka di-investigators go na le se ba setse ba se swere se ba setse ba se tseba le dipolelwana le gore na re tshwara mang ka bosigo re tsheiša mang ka batho ba setse ba na le tsona jate ke tse e le gore ka mola intelligence ka go ba setse ba di tseba gore tselanyana tse a se di tshepile gabotse ke ka ge e le kwa bjale batho ba re ba fegwa bjale mara e le bo masemola ba be ba pharwa ka melato ya goreng ka mogola re kile nna le wena ra bolela gore na e ka ba pharwa ka melato ka ge ba bonala o ka re ba berekišana le mokgwana dina goba ba nyaka gore o tlhakatlhakantšha lefelo gore name le focus e shifte e theogo e beta ba gore o ka gore o ka re ke motho wa mokgwanadi a re mmeng le bo matlala le kgone go bona gore tse di bolelwang ke mokgwanadi ga se nnete batho ba ba berekišana ka moka le matlala ba ke e bakileng bomo ba e latlha gore naga e kgono e lebelele ka letlhakori le lengwe go sena gore ba ka mosepetša tsela e ba mosepetseng ka yone o sena lešobana le ba ka mmerekisetsang lona e sena gore ba ka mo goboša setšhabeng bjang ba kgetha yona tsela ele yale ge re bona batho ba suspendiwa ke re bona gore ba kere phetho e seng sa nnete ande e ena het ya NPA a re napile re tlo lekodišiša mo ke re ya bona ka nnete ka gore le naga e lebeletse gore o ba bangwe be le no ba tshwara le sena maatla a go ba tshwara bjale o ena o le reng ka ena ya masemola ke yona ke enagana gore e tea shedi ka goreng a ke re be e le commissioner e le national commissioner ka moka re nyaka o tseba gore a re tshepe gore go Johnson ba be ba kitima-kitima ka di-docket tse dingwe tsa mo fase fela ye kgolo e ba e setse morago ge ba paletswe dikhumalo goba ba palelwa ke mokgwana le masamola go tshwantse o wela ka gare ka gore ba be ba ba bea kae e setlhopha se teng o ba goboša o goboša khumalo a isiwa kgotho gore o ba attendilwe selection committee ntho tse le go la dikwale masamola le yena ba rae ka gore o hete ebile o bo le wena accounting officer tse tša matlala tse re ya go rwesa
2: yale mbujeng prof go le lebeletse wa tsa ke kole ba bolela ka taba ya gore ba tshwanetse gore ba tla ba lekolisitše maphelo a batho ba bašomi ka moka ba IDEC gore ba dia ntse la ba reng ke lifestyle audit go bašomi ka moka le gore ba lekolisitše le mangwalo a ba a tshwere go ona mangwalo a ke a mannete na goba mangwalo a motho mongwe a tsotsewa ka ekae o bona kare se se tla thuša go busetša tshepo go setšhaba mo lekaleng le la IDEC
3: a ke na le lekodišiša lifestyle goba bophelo bja motho le di-qualification mangwalo ke ge le botšiša gore na ka nnete-nnete wena o lawyera o na le qualification ga o šala o tladi o huetšwa namile ga re bone na wena has investigator o tsamaya o sepela ka ferrari are checking kwa di accounting gore ba le re ring ba investigate ka le fapeng le lengwe ba o fa bokae ke re fetsa he ba ka taba ditse ba dikhumaneng ba bo study ba dikhalosha gore re khumane 1 2 3 ke gona ba tla busha tsepo mara he ba ka tse di protocol ro dira di lifestyle audit e ka ba bere ke ka mo ka le di qualification le ntse le sa botse tshaba gore le sepela re yang SIDEC le kuluma ka yang ka kwa IDEC e ka no ka yana se busha tsepo mara le health service di le lifestyle e ka tla ithusha gore le ba le ba bangwe e ba setseng ka molagare ba gone o tseba gore re a lekolwa na pile spotlight se mo go rena re tshwantse re tie diphetho tsa maleba re bereke go ya ka mokgwa e le gore re diretse o bereka ka gona mara yona e yanya ke ya lifestyle ka gore le gopole gore ditlhophana tsela tse di ikemeng o ba tsona di-organized crime di diang di tseba dinyakwa tsa batho di tseba bofokodi bja batho di tseba gore batho di-salary di tsamaya bjang namile di diang di ya ba reka ge ba ba reka investigation di namile di a tonya di-docketed di a timela wana pile go ra ba fetsa ba ba rekwa go kitidisa batho ba bangwe so go ka dira di-audit ka tla fetsa le gore go sware bo mokwele le ba bangwe le bona bo masemola o mongwe o ina o ile a ba a siwa esekanyana goba wa kgwetse o mongwe e le gore o gweditswe ka nnete a sena mangwalo le tsebo ya mošomo a tshwantse o bereka
2: aga e ya kwagala ke nyakone butsa mafelelosi gorena prof le bona taba ya gore Johnson Andrea Johnson advocate Andrea Johnson a tle a bue gape pele ga commission ye ya matlanga e le sephetho sa malebana kudu ka ge re lebeletse botlhatsi jo bo filwego ke ba bangwe mošomo wa gagwe wa maloba ba boletse ka mokgwa ba boletseng ka gona le tabeyane e re fetsa go e bolela ya gore ba re ba ka go bitsa kwa kwa matlanga o duba botsa gore wa lwaloba o tšhabe o kgona go tšhabe ka mo nageng dilo tse ge a tlo boela ka kwa commissioneng ge ka ba ka boela a ka kgona go dinganga
3: o dinganga bjang gore ge metse ore kwa gore o dinganga bjang ka go le gopolo gore tšatši la mafelelo ge ba tlatla ba moswabisa ka matlanka o tšere matšatšinyana a ntse a gana ka kgwerano ya gage le bokgane a e bia ka tselanyana e itseng until ba tlotla ba mo butsa ka mabitso a bapalelwa ko o di fetodišiša jatse e swabišang go feta ke yona ye ya audio ye ya recording ye ya maloba gore o tšhabe nna o le setsebi sa molao o le wena advocate o tshwanetse go thuša madanka go lokisa naga wa re tšhatse e tšhabe nna o motho wa mohutamang gore a ke tshepe gore o tlo iphetolela ga botse oba o tlo tseba le gore a fetole bjang gore nna a tšhaba le nna nkile ka lwala ebile a ba serious kore o bontsha gore wena le molao o badileng he kaka kwa practice ka kwa outreach ona jate re interested o kwa gore ena o tlo fetola reng tsona di a swabisa gore o le mogolo molaong o fetse o bofe motho o re ngwena tšhaba a tšhabe a ye kae le gona e ra gore a le ena Johnson wa tseba gore ka monageng o a tšhabea ebile o tšhabile ba ka se bokwetse a tla kgone go thuša commission o thuša gore nna ge ore a tšhabe o re a tšhabele kae
2: bolokile prof a re gomele mo professor kholofelo ra kubuma ga gešo le ya kwa re mosadi o ditaba tseo wa di tseba wa di bala o tseba le go nna o tshwanetse o iwe kae go dirweng re lebogile kudu prof go boledišana le lena a re tsebe motho mongwe aforika borwa e re tla ba ra e kgona ka gore maano a rena moko o ilokisa gore e bete dule ga botse re lebogile go boledišana le lena prof lebe le mafelelo a beke a mabotse ruri
3: go leboga nnanto kwanto ke re to fitha
4: ke nako e ntswela ka e spa fetso wa moapei o tlhwatlhwa le spa o kgwetse diphokoletso tsa go fitlha 80% go Nutrifresh kitchen essentials go reka didiriso tsa go tshwana le 120 gram sumba potato chips reka tse pedi tsa mekhuta e e fapaneng ka 34 rand o boloke 10 rand le 1 kg stock country spread tap ka 44.99 o boloke 15 rand dintswela ka di gona mabenkeleng a spa dispa spa tee kgetheleleng o monaga le mphopo o thoma ka di-22 July go fitlha ka di-10 August 2026 le stoko sa le gona
5: Moletse o bohlokwa go bamogedi ba grantša SASSA a le a tseba SASSA e netefatša bamogedi ba grantša yona ka kgwedi a e ka ba o ile wa kgwetša molaetse wa netefatso ya kamogetso ya grant yago mo o be o ka tlase ga seo se bitswago life certification setshwenyege wena o obamela taelo kgweding ya August dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya grant ka labobedi la di-4 ba go se itekanela gabotse mmeleng ka laboraro la di-5 mme labone la di-6 go be grant ya bana ge o sa tlwa go kgwetša grant ya gago matšatšing a ba dulego se iše pelo mafiša ka go kitimela diofising tša SASSA emela go fitlhela ka labohlano la di-7 yona August tseba gore ge o ka kgwetsa grant ya gago ka di-7 seo se ra gore kamogetso ya gago ya grant e tsenketswe diphatišišong mme o tshwanetse go leba diofising tša SASSA ya kgauswi go ba ka tlase ga kgontišišo ya seo se bitswago life certification molaetša wo o tliša go wena ke SASSA #SASSA cares
6: A o na le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona.
7: Mongala lo nene FM, Palapala FM, le Thobela FM ka tshumishano le bokamoso Farmers Academy. Di mema ba so ba ba sina go meshumo go tsanela lana la youth in farming le o le thabishago.
6: Go tloga le khone go fela le semehlano part 2026. Je video ya gago ya motsotso te go ya go yemibedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago. Hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena. Le gore ke ka lebaka la eng e o sonetse go kgethwa.
7: Via video ya gago TikTok go mo theke mongala lo nene FM, Palapala FM, le Thobela FM le bokamoso Farmers Academy ka go shumisha hashtag youth in farming.
6: Le gotla la ba hlodi go tjo di tshintse tharo gape le bokamoso Farmers Academy. Le tla kgetha ba gathati ma ba ile ngore ba tla khotsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela.
7: Se ke sebaka sa gago sa go godisha tsebo ga go ya temo, go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha. Youth in farming program.
6: Growing the farmers of tomorrow.
8: Tatima lwana lintjula ga o lekwaga le mo go taba golo ka Dr. Moloko Mashamaite.
2: Hey ya ke be ke buise ga metorona batho ba le ba yanga ko matlanga ba ya ba pere di bura di lota burutho a tsiba mafelelong felela ja wa itjutu e be ile mona wa henga ramola e wa ba bona la rwelo no thoma o tswa street go le ke ba challenge mbutse ona. Wena motheledi mputo na maikutlo a gao ke a feta beng ya go fegwa lebakanyana ga banyakesise ba le re boletseng ka bona ba bagolo man ka kua go IDEC batho ba ba fegilwe bophelomal ba fegilwe ka moka bona bana ba le ke ba badileng ka moka bona ba bararo ba fegilwe ke batho ba bagolonyana ka kua IDEC ke nyako ko maikutlo a gago gorena o reng ka batho ba ba bagologologolo ba o di o fegwa mosomong. Se sengwe gape go lebeletse madanga hela ka mokgwa e sepelang ka gore ke a golo ba bantsi le setile thoma go e tlhalela ke botlhatse bofi jo bo tantseng shedi ya gago kua komišene ya matlhanga le wena o ba a felela ja gore bua
9: Thobela FM e keteka morutiši ramolao molwela tikologo mogolegwa mongwadi le moporesidente wa maloba Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM moshati wa tsebo le boithabiso
2: are google bya le gona magage shishiwe re kgathate male rwena mo go 086 000 2452 ke moka o re boledishe re gona o kwa bona e fuka e ya kae o reng ka ditaba tse re di bolela ke bolela gore ya mathomo motheletse lo buitsa gore bona o na le banna ba fegilwe ka kua Dylan Perumal Brian Padaki ga mmogo le Sunel Beltonel batho bao ba fegilwe mosomong re ka no bala le ena Andrea Johnson advocate gore hei ena ebile o rile nna ke kgopela o le togela mmereko ke lese mmereko o lesitse maikutlo a gago ke a fetabeng ya go fegwa ga lebakanyana ga banyakesise ba IDEC le taba engwe ya gorena ke botlhatse bofi bo wena o rileng go o tatlileng o dutse fase molasofeng ka gae goba mo kae kae o lebeletse botlhatse bofiwa mmola matlang ka ware wa ditaba ga di fele le ena e kwang ega re tsea motheletsi jwa motho mosho o re kopana le ena mo moe dumela motheletsi Thobela age ntate Mathaela madumeši ao monna geso
10: I think it's a good thing. Hona le tsimane mo mo 11 iri mwana ka khale phone thabise pele ke tswe go tshetolela go ba ba nyatsa go ba le rafe o ire le ka ka ire thale wa ntwa kere ka ire thale impa kharra ba ka pele ba leng gore ba dia diletse di botse ba nya ka ke be ke rata ba tsebe gore rene le baka la go thaba
2: ile go lokile e fuluwe mathala e fuluwe monna ke sho e fuluwe ke a hukwa go hukwa ga botse mutshile jo mosho mutshile tsira a mogela le wena dumela
10: doctor mo go mashana i
2: phokole
10: le ka mo go
2: rona ka la lena botse
10: mo go ni ile ka tsing ke la mo ke ka bona re bana ba ba rarwa bona mela ka ona nka uti ore ya swana na ore ya fapana na ka go tsara melapa bona a swane mokoni ke ga le re ba tsa speedile kana go ka etea o mongwe o le ba mo suspende ke o ro ka re ile ba le ditaba tabana le ra kgwebo o mongwe wa Pakistan yene kwa Eastern Cape e mongwe ba mo re ke gore yena o ke tsena tsena taba ka ditoke e tu riang e mongwe ba mo re ke taba o witness gore le gana molo wa wa sakafatla mokoni a bolela taba tsa nnete re taba e mokoni re ikiela diatla ka baka la gore wa bona gore banna ba e ba sore goro e leng gore ya ateke e le gore ke ya go dinele re lebeletse disenyo e leng gore re na le wena ka monage mokoni ge o tlo bona banna jale ka basimola fane gore no oa swariwa ka baka la gore ya ntho le ya ke wa one ba re ke ke wa
2: 24
10: meti ke ya 24 gore o silwe dimilione tse ka ba go 228 million mokoni e le gore a se nnete mosadi o ba botsa jonsore ba re ba tabe
2: We ya la ke tsebe ka tabane ka mogo ke kwang motlatla ya tlhalosa ka gona o e bone ka tselana engwe le yena re tsheo mongwe sho mothele dilume
10: tsana
2: a rlo tshe
10: le ba mo bone
2: re bona ra lena
10: le thaba ka nna tshipa malela ka sosa ho ye doctor
2: ke a mogela malela
10: mogo ni a ke re tshile correctional service 34 years 9 months o bula la nnete ba tlo ba ntshiwa ba tlhokeng ka mo la trongo ba ba ntshiwa la tsa swa ili
2: ya
10: ba ba ili le ba tlhokeng ka montle
2: le baka
10: yona ya le ke ri ya mo go yo ya general masemola wa tsa pele ya ka a mora ha re ke go Johnson a bolela go madlanga ka masemola sa le ka thaba kudu mokoni ya ba ka re gore mogala bola modimo ke mmona a ke gane ke accounting officer mara molato wa go ka swane le wa bo makala molato ona o na le ona o paletse go account mo di tshelete mara ga se wa madok ka ga dok ka mokhotlo o tshwana le bo matlala e yona mokoni e ile it has never made sense mo go nna taba eo and then
2: kudu ka baka la gore re bolela ka mokomisinere wa bosetšhaba wa mapodisa mo
10: aha and then mokoni ya re ge ya koge ka se kwešiše gore na o ba reng wa actor gonolwalo e le CFO yena o šala jwang
2: ya
10: ka gore ga gone gore re ka rerelela ka ditšhelete chief financial officer yone ya šala ka ntle wanwa go tshwariwa motho wa le godimo o ne re o advisor ke CFO wa mokoni e yona wa bona gonolwalo taba ya masemola e nkgotsofaditse ke nagana gore ba tla e lokisa a ye go sheka molato wa gage ga botse yena o na le ona ee paletse ko account wa gage ko tsamaye ka tsela ya ona
2: a kokoele malela kokoele monna ya gešetšhipa lebake le bjale magagešhe re kreteng ba
11: ntšha bokgwadi ba gago bjalo ka sapei le spa botse 80% off ka dišomišwa tša Nutrifresh kitchen essentials ge o reke ditšweletša tša go swana le 120g simba potato chips dife goba di fetše pedi ka 34 rand o boloka 10 rand goba 1 kg stock country spread tub ka 44.99 o boloka 15 rand ditheko tše di wetšagala go fihla di 10 august ge setoko se sa le gona ge spa fela go na le dipeelo
12: go ntlile tsho na bana hore nka kitima le tsuana tsone ka le mabathu thata ya masedi mara
13: go palae ka gore bana ba bang ba e dira
12: ah wa pene ke tsi ga botswe ena man o bona re ka shala re le two nna le mabathu nka swa ka mmatramela tsuana ro re re nna
13: o khatlwa ke go bolela shem
12: ke ya go botsa mphusia nna mma batho ngwana
14: e bana aretsi ke tsalla botlhabele tsa mahlakung tlho ya tsebe ka kwatara pele ga ira sesai kora to eight mahlakung o bosha go bien la botlhabele le
2: e bana petro lo khona bo ba marugariata e bana monna o lua ana tshia nna ha o se nna o lo ke ile tsela pele nna le nna magago se mo tsheletsa a mogela dumela tlhobela
15: ke go tamisha mongana
2: o le tamisha ke
15: nna ka mashama ite o tamisha ke ntsona mane siroka
2: ba la ntsona mane siroka ngo o tsene re kona wena o bone monna ke se o ka re tlhalosetsa tlhalosetsa bya
15: nna se ke se bona go mo tabeng ya go fega maina a setso go a badile empha o kare nnetebeso sele a se tsietse phiri ngwana ga se ka phoso ge se rarelwa ke phiri ye kgolo e ke e bonago ke gore ke kwa ke tiela naga matsogo South Africa go pepeneneng yo mongwe le yo mongwe o ka re go obile sa go oba e se tshwanelo o a bolediswa o a lebelelwa South Africa ke kwa ke kgotsofala gore ga e ute selo
2: o ya o fitlha lebakeng le
15: go fitlha lebakeng le ke bona o ka re ga e ute selo go fegwa ga batho ba le go bontsha gore molao o a šoma molao o a šoma tsela e ba e šomišago o ka re ga go sa ne e sekutlwana se o ka re o a diphitlha ge o ekwa o te tshola gore go ne e se o se dirilego
2: gore botšhabelo a bo sa le gona
15: botšhabelo a bo sa le gona ke tielanaga diatla tielanaga matsogo le bašomi bao e leng gore ke bona ba riang gore ditaba tse di be pepeneneng naga gabotse e pepeneneng mo e leng gore e šoma dilo gore jala ka ga ke tlhalositse le ge o ka nyaka sekutlwana o ka re ga se sa le gona
2: ga ke lekoile ntshonamane seroka ke lekoile papa ebile ke a leboga lebele mafelelo a be ke a mabotse ke re pa
15: ke a go reta kgosi
2: tlhobela o theletse tlhobela FM a legotagaso la Aforika Borwa re ga o solotse e ruma tabe magagešong batho ba ngwadiile mo ke bona phuti meso a re tlhobela Dr Mashamaite mokonwantšhi dikgolo ka moo le ausiwe ke o ratile ke kana tlou le tebele Andrea Johnson go akaretša Fani Masemola le go molokela ka gare ga nyaka-nyaka a be a sa nya amege ke ka bomeletšeng e no ba gore o sentse leina la Fani Masemola kudu ke nna the great phuti meso ke a bona go tare le motho a ka re tabe ke nyaka ye kgore ya tsheko gabotse a kgona go ilokiša gabotse o moso ke ana rams a thobela tate mašamaite le o ratile ka moue a deke ke gore ba kgethilwe ke mang batho ba botsebotse nako e bakgethwe ba kgethwa ke mang gape ke bona gare ke bona di-cooptas fela mole ntle le general Masemola ke bao ke bona o karae batho ba nkebe ba latlhwa le kgole go mane lieutenant general mokgwanatsi re a mo leboga monnowe o thusitse le ba matsangkare a ba leboga ka baka la goreshebauwe ba tla le ditlaba ba di phuthulola ga botse o mosho thobela ke botišanang tšhilwane show a re thobela Dr Mashamaite le o ratile ka mouwe seo se togana se bontšha gaputse gore ge e le bothatsi bjo bontšhi le mathomong gore bo Fani Masemola ba pharole ka bjona e be eno ba ditatofatso tša maaka fela ka la gore batho ba ba motshwarišago a ba se ba kgone go nyakiša ditaba tša gagwe ga botse nna ke dišhelta moremi a thobela le boratile ka moue ke ke bone nna ke di oganelela tshogoeng ba gešo o mošo ke Aaron Mapete Nkgapele o ngwadile le yena mo o re thobela Dr Mashamaite le o ratile ka moue ke bona batho ba go dira bosenyi le bomenetša ba raloka ka matlang ka commišene ke yona e re thušago ka bosenyi ka mono Africa borwa ke gore ka mantswe a mangwe ke bona ba thusang go nyakisiša bosenyi jo bo tseneletsego pjale ka commission ya go dira dinyakisišo Derek Lukubu le yena ngwadile maroto a temašamaete madumetse yao ye e tlante go šediwa tsewa ke Advocate Johnson ka go ntšha Fani Masemola ka gare ga ditaba ke ngwala ke le mo Rustenburg ga geswe ke mola Bakersfort Town ka kua mošatela kua o moso ke Kaiza wa Groot Mana Thobela Dr. Mašamaete le o ratile tse di dirago gore tse di dira ka matanga di kwešiša sukiri mokone ka baka la gore batho ba bangwe ba itlwatša ba bangwe ba nyaka go tšhaba ka nageng mola ba bona gore yela gona nnete ya phuthulogo teklatšha oke a re thobela Dr. Mašamaete le o ratile ka mo ke thwaile tsebe ke le mo a mašašane
16: upita
2: o mongwe shoke lesetša papo a re thobela Dr. Mašamaete le kgadi ya matebele ka mowen a ete ke e tloga e bontšhitše gabotse gore ba paletswe ke go nyakišiša bosenyi yo bo beakantšwego ebile re bona gabotse gore ba ngwega ba nyaka go tšhabela maikarabelo a bona ke ngwala ke le lesetša papo ke ngwala ke le mothembisa gabotsebotse Gabriel Mapiašo a thobela Dr. Mašamaete le o ratile ka mo ke gokele šedi ke taba ya go tšweletšwa ke Advocate Johnson ge a re Fani Masemola ga a gona go molato o ba mo fegilego ka ona mo ditabeng tse a gona ekwa e nngwe seo ke Pito Aramalepe le ene ngwadi le maare ka boripana nna ne ke maketse gore na ga botsebotse go direga eng ka kua aideke e no ba morafo o tee ke kwele le tona maabana e gana rawa nna re thwetse batho ga botse e be re sa thwale batho ka semorafe yena o amakala gore o kwa re ai man batho ba ba nang le mokgwana ke nna Pito wa Garamalepe ka mo Tshwane a Mamelodi Vista ga gešo ke mola botokwa ga magatwe ka letatšana o mongwe seo ke lesiba James Modisha a thobela Dr. Mašamaete go teele o ratile ka mowe kgadi ya ditlong mokone nna yo e ntlantse go šedi ka mola komišene yela ke ya go rola modiro ga mogolo wa IDEC e le go Advocate Andrea Johnson yo a le tlhomphago ke nna kore ka mantswe a mangwe mosadi a uemare bona ke kgopela go rola modiro a ngwalela ba ga presidente a ngwalela ba IDEC kore a ngwalela batho ka moka ba tsebang ga botsebo le bo ente mothibi ba botshotshiswa bosetšhaba ba ngwalela gore ke kgopela go rola modiro ba presidente ba re ao a mašweu e fela ba madlanga ba re ee le o ka rola modiro e tla ke eno o sana le dilo tse re nyaka go di botsiša ebile ke kwa gore a kano ta bitswa gape o moso ke Shane Titoy a re thobela Dr. Mašamaete le o ratile ka mouwe a ete ke e paletswe ke go dira mošomo wa yona ka botshepegi goreng ba petša melato ya Fani Masemola le bao ba dirilego ba bolailego batho ba tswa ba šomišitšego maatla a bona bošaedi ka go poula Fani Masemola banna nna re nogana gore o fitha lebakeng le Fani Masemola mola o ne o tatetswa ka ditaba tse di sa mo amego o mongwe seo ke matshwenyego jo mabota re thobela IDEC le rena gale re ipuša ona banna ga botsebotse batho ba tshwetsejang kane kare ke morafo o tee ka maara batho ba o thoma ka tlhogo ya bona Andre Johnson o lebelela le ba bangwe le ba ba tlhaileo ai e abelaea aga a re gomeleng magabeša re le leboge bathiletsi ba rena ka moka lena gotlhe-gotlhe mo le re thiletseng le le gona wa tseba re a leboga o ratile re a leboga Gracious Ngwanešo re kgathile tema ya rena re tla boya re kopana gape le bona ka mošupologo wena o sasa o ta boya kere ta boya ka nako ela ke nako efe ke nako ele ya reggae ke mmino nna ke ta boya ka ena
17: ke megolokwane magagešo melang ka moka lena gotlhe-gotlhe mo le ka ba le le gona magagešo

0: a ye ba sebebedi nne fela rekela go irele ya bobedi mapaputsi a ke tseborogadimtsa tse di go bakana mo go wona di go gopotsa kae gona ga re bolela ka mapaputsi o gopola o le moketeng o mofe go diragalang gopola o le selaleng kae go diragalang ebile mmino ke lethabo e leng gore o tsena gare ke ba debonos pitsa mo e leng gore be re nyaka go go thupisa matsebetse ba dirantatlhe wena re nna re nape re gopotsane gore e leng gore o ikulela mathomo wosa friday go latela my love go latela ezinja ye e leng gore na le wena re fetsa ka yona gona bjale sandile e bingwenya yo e leng gore re be re motse ba kuduka leina la mapaputsi tsikho mongwe batho ba leng gore ba netefaditse gore bona se setlhopha se ba gona se dira gore di gore bona dikutsa ga go dikwe ka mogokwang ka ile la bohlano ya ka bakala gore tsetsing le somo pedi di bokwane 1976 ke ga ba bela go ma fetela fasing la ka kaeno ka letsetsi la hlano le wedi 2024 ke ka mogoleng gore nna le wena re tlono dula re mogopola ka gona ezinja ile ya rekisa dikopi tse leng gore di ka ba 150,000 ya fitlhela maemo a triple platinum re go file tsona ka go latellana was a friday ye ile kolotse ka 2001 my love ya lokolo ka 2000 gomme ezinja ke ya 2001 mmino ke le thabo tumela tle wena
1: ntebelele mama o ra re go ntebele tsona kana o re nka ke tima le tsuana tsone ka le mma batho thata ya masedi mara
2: go palae ka gore bana ba bang ba idira
1: o wa pene ke tsi ga botswe ena man o bona re ka shala re le two nna le mma batho nka sa ka mmatamela tsuana o ra re re nna
2: eya
1: ai
2: o khatlwa ke go bolela shem
1: ke ya go botsa mphusia nna mma batho ngwana
3: e bana retsi ke tshela botlhadoletsa ba hlakung mihlo ya tsebe ka go tara pele ga ira sesai ka rato eita mahlakung o bo shego bya la bo hlanu le

0: maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobel FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Mara Matseko, nko ntebelele mama. Ora re go ntebele tsona gana gore nka ke tima le tsuana sone ka le mma batho thata ya masedi mara.
2: Go palae ka gore bana ba bang ba idira.
1: Ah, wa pene ke tsiaga botswe ena mma. O bona re ka shala re le two na le mma batho. Nka swa ka mmatamela. Tsuana, ora re re nna.
2: Eya.
1: Ai.
2: O khatlwa ke go bolela shem.
1: Ke ya go botsa mphusia. Nna mma batho. Ngwana.
3: E bana. Are. Ke tšhalela botlhadoletša mahlaku metlho ya tsebe ka kotara pele ga ira sesai kora to eight mahlakung o bošego bjalela botlhanoleng.

0: na munna ire akanya la basadi ba babedi go isha go ba bararo le ruma gore bonnyane munna o abele bana ba bakae
1: lo ga le go go go go sa botsa mo go la ba ndruta ke taba thari mo go e se se a tsheke ke mo go bone makanga le le nna mo go ne ka ke go bona ke mari 6 ya bana mo go ne ke se gona ke ba ma tsa phepo era ra nka go tsena le go tsena sa di ka ba ra mo go ne era di go tsoba le 18 ya bana thobela a nka le ke ba ma tsa phepo
2: Ntlha fetse stepe le Dr. Molokumashamaite le nana o nna me kholo kwane mo go thobela FM

0: morutiši, ramolao, molwela tikologo, mogolegwa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwane botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Wa tseba maikutlo ao. Akere, fa tsena ka style. Matlho ka moka a lebile go wena. O le mponeng wa letšatši ka 100 grand i10 ya gago e mpšhampšha. Ete ya tše 10 e ka ba ya gago e tsenele le gono, gomme o goroge bjalo ka boss. Phadišano e flaka di 8 August. Winneka e thomile gona bjale, ga build it fela.
3: Moletse o bohlokwa go baamogedi ba grantša SASSA. A le a tseba SASSA e netefatša baamogedi ba grantša yona ka kgwedi? A e ka ba o ile wa kgwetša molaetse wa netefatšo ya kamogetso ya grant yago mo o be o ka tlase ga seo se bitswago life certification. Setshwenyege, wena o obamela taelo. Kgweding ya August dipuso di tla go amogela tšhelete ya tsona ya grant ka labobedi la di-4, ba go se itekanela gabotse mmeleng ka laboraro la di-5, mme labone la di-6 go be grant ya bana. Ge o sa tlwa go kgwetša grant ya gago matšatšing a ba dulego, se iše pelo mafiša ka go kitimela diofising tša SASSA. Emela go fitlhela ka labohlano la di-7 yona August. Tseba gore ge o ka kgwetša grant ya gago ka di-7, seo se ra gore kamogetso ya gago ya grant e tsenketswe diphatišišong, mme o tshwanetse go leba diofising tša SASSA ya kgauswi go ba ka tlase ga kgonthišišo ya seo se bitswago life certification. Molaetša wo o tlišwa go wena ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
4: Maleme a go fapana-fapana, setšhaba le naga e tee. Toro ya tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya tata Madiba. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: tsa ke mang
1: e thobela thobela ba thedi tshe ba thobela fm o abolela mo ke wa lena go go le police wa magofe ke na Rachel ba bantse bantse ba ke na mama Rachel mama Ray Raisi tsa Ramudike na botsobotsi ke gotse kwa botlokwa ga ramatshowe ka ga matemaka ka ga kokwa ka ba ramatshowe ka moka ke re dumelang and ka sepela ra batswadi ba ka ke goletse sešego zonwane ee sešego se bosebošego
2: la re go bolela gore le tswa botokwa ga ramatshowe ka bona re ke a lebelela le nna ke tswa botokwa mmatseke
1: moane botokwa le botokwa tsetsoa o le botsetso ba rone go bonaba
2: re letse di botse ka moka di bone o tla di bona ka
1: botokwa tsa okumela tlodi ya mamapu halala
2: a solo koko le phodisa mama Rachel nke gore botse gore bowena go goleng ga gago o gotse bjang o le ngwana wa bokae ka gae
1: o ke a leboga sese mankoko nna ke gotse ke le ngwana o mongwe wa go loka ke be ke se stoute ke be ke dio ba stoute kare ke be ke rata go bina
2: okay
1: and-e ke be ke le ngwana go rata go bereka ka mo gae nna ke humane le goreng ka lapeng lešo bommaile ba re ba ntlhalosetsa ba re bona ba belegile bana ba lesome
2: okay
1: wa boduma lesome ba belega boti wa ka boti aka boti Andries ba dula Westernburg Andries Ramudike ka madimabile a re tloga le molefaseng wa tla nna ke nna pejana ra bana ba 12 wa šala nna ka mokgwano
2: ba banka moka ba fetile
1: ba feta
2: a re nepereko gore ka bele gore mama Rachel wena go goleng ga gago ka mogo tlhalosetseng bana ba geno ba fetile e le ba lesome go setse wena o nnoši lebele go tse ka tsela efeng go na le batho ba e leng gore ba na le gore yo wa tseba ka tla ka tlhoka pelego wena mama o bile le pelego lebile gona ka gae le godisitswe bjang
1: ee nna re godisitswe bomma e be e le mosadi o mongwe wa go loka wa go se rate tshele wa go se rate lešata mara e le tshobolo banyaka ba o kgona go apea koreng ntho ngwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe nne ena ke tsheletse bona ka go apea and-e ba o ruta le go aena go tlhatswa gore ntho ngwe lengwe lengwe a botsa gore mosadi ko o tlapa mosadi ko o reng a be botse ee bomma ba ba bereka sepetlela sa polokwane ee ba re babo ba ya forogo e ba ya mošomong ke bese ke ba apeetse le bona bo papa ge ba boya ka batšhaisa ka four half past four bo five ke ba betse dijo mo tafoleng ba ja
2: ya ba le gore gona beele ge re bolela mama le papa le bona ba sa
1: ba sepetse mara rena nna ka lapeng la geso re go tse mo e le gore lapa la gona go bo go se botse ke botse ka lapeng la tlaišo
2: ya mohutamang o
1: tlaišo bo papa ba baka ba be ba na le letsogo
2: o go mama
1: and-e le mogala ba go rata madila koreng ke ile ka ba le maitemogelo a tlaišo ke sa le monyane a goreng bommantse ba no bethwa ba sa tsena ba bethelwa eng ge di 26 bo sepetlela ba bagola ka 26 bo papa bane ba banwa jale ba boya ba bereka le bona sepetlela e bomma e babo ba itšheletšhelete ba ba betha ge re ra bolela re re nna re dire jang koreng e ba ka kumana gore lekwane wana wanko ntle ba go goga bo fitlha ba go betha ba go betha ebile a gone le motho ntle ke bolelang mo ke go tse ngwana di-12 zone1 a ba a sa tsebe rena ga e be le re Friday la botlhano nna le boti yaka boti Andries re be re robalang petongwe la senge lotlhe re robee re butse le fastere re tseba gore la yone e tla ga ba tsena ba re magotlho ka melete
2: yo ke lentsi la gago la mathomo
1: a tsena ka gate re mokwa o reng šio o fitlhile a sene o fitlha kua re lo fitlha ra bula lebati ra ketemela ka kamoreng bomma le bona ba šošobane ga a sene o fitlha kua re beile dijong molatafoleng bomma ba beile metsi mola a sene o tsena ya why o sampi ntho e why ebile o sampi o sa metsi dijo tse o di šetseng engengeng bomma e ba ra owatlhe a thoma thuthuthuthuthu gana mowe rena re tla tea panka ra babetha ra babetha e ba letsa papa mola re tswaka lefata re ra a ba re šetse lebati rena re a tswala lefata re ra tšhaba re gotse ebile batho ba bantšhi re be re tšhabela zonto ga malome ya rena ba re ke ga koka ba bantšhintse ba re gane re dula gona kwa mara tlaišo e le a ke gopola ka lengwe la matšatši ile ya nthutelelo tse dintši ka re ke gopola tšatši le lengwe ke botšiša bomma ke re mma le be le boneng godimo ga monna wa mokhutao le no bona botšhobo le kare be mone mo mo botse o kare lekgalate ka le no bona botšhobo e la re le bolaile aoman ye yone a se yona
2: e abe le gore mama o re keng se segolo sebedisedira gore a kgotlelele
1: bomma ba re ngwanaka ke tshaba.

0: ke tswe ka mo ke tsana ka mo e ke nya ka lebelo phelo bo botse ka kusha re mosadula mo ile mafelelong ile ba tya phokara ya stofo ba tlhaba bomma motlhogong ba ba ba tlhaba ka mphaka ya ba gona mo ka popula bomma ke ba kitimicha police station ya se yo go sala gale
1: ho bulela ka phokara ya stofo bulela ka chipiela re
0: khudwa mo stofo sa manaka ka yona ka gara stofo sela sa union or sela sa barking ke sa go place tshele tsa maotu tshela ra ba isha kwa ke gona mo loring ri le ra sepela musho wa re thusa gore reng re khumane ntlo kwa zone 2 ra dula gona divorce ya ba gona ya nama wa gona ile ra phologa
1: mama Rachel tlaisho yeo ya mama go tswa go papa e ngwamile ka sepope go sesefe
0: e mkamile kudukudukudu ka baka la gore ile ga ba ka bona o ka re maybe kwa re jwale le nna ile ka re ge ke thoma gore ka ke ge ke thoma tsa marato
1: ya
0: ka no khumana kwa re a ke no ba le thabong le bueng ka bo papa go ngwana ka wa mathomo a ke nya go tlhakobelela tshiding tshintshana le letsogo mara a ke nya go tlhakobelela kudu so ile ka nyalwa ka re go nyalwa ka nyalwa ka mo botlhokwa ka mo ga tshishibe ka madima ke monna wa ka ile a tlhokofala mo ile ka bona tlaisho e kgolo ke re monna ka seno tlhokofala ke ka mogokenyo ke gore ke tlotla ke bolele gogo ya goreng ke bolele le batlhologadi le basadi ba le goreng ba re bitsa gore ke rona masengele o ba ba divorcewa o ba ba e le gore a seng ke ba nyalwe
1: wena o nyetswe monna wa gago wa go rata ka go tlhoka matlhatsi modimo a mo tsea ya ba mo o tloselang o bona tlaiso go tswa go
0: bagoreore ka e bona kore ya ikepela
1: a re gomele gona moo re ketumela dintlheng tsa ditaba ge re boa ke mo e leng gore tlone tswela pele le koko le phodisa ke mama Rachel wa gara modike re kwa gore kabele gore tlaiso e leng gore o itemogetse yona e mo dirile gore a be mosadi o bjang ka baka la gore ke go bodisa ge re thoma gore na ge ke mo lebeletse ke be ke sa bone ba re mosadi wa go tlaiswa ga a ngwalwe mosadi o ke o mo botse e fela o gobetse pelong ya gage o mo dirile gore go gobala go ka se mopaledise go ba sa nyakang go ba sona stan phuthi wa ga matlho re botsa gore ka ira bararo letsela dife

0: tša ditaba tša SABC yeo ikemego e sa tšego letlhakong
1: magareng a tšona mankoko o akaretšwa tša gore modiri a dinyakišišo mogologo la IREC mantšhara phesu o re sengwala sa section 27 seo se nwetšego lekala leo se na le mabarebare ao a tseneletšego motlhankedipetiši wa seriti resources group mike teke o re ba tla tšwela pele go beeletšago mohlagase o hlwekilego ena Hugo Bruce e ka se sa ba mohlatlhi wa Bafana Bafana ke Stanford Mahlo tobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boraro
2: Asten Phuthego mahlo re leboga re lebelela gore ka bele gore go tsabaya ka lemang koko baby ge re tswela pele le mama Rachel go fitlha ga bjale mama Rachel ba re ka mokgwa ke go retsang ka gona le tseo di bolelang a di tsamaelane diloje batho ba tlhoba kwešiša ka nnetse gore o tlaišitswe o bo tlhalosa ka mogeleng gore e tlaišwe go amile ka gona o tsene tabeng tša marato wa tsena lenyalong monna wa gago a feta lefaseng la kakeno wa thoma go itemogela tlaišo bjalo nko re tlhalosetše ka yona gore gona mo go be go diragalang ka bogadi
3: e sesemankoko wa tsa o tsoba o reng ge o sa tso tlhokofalelwane ko o reng go di o tlhakana le monna o di bona kware wena o na le monna ole go tlogoletse tšhelete ene o tsebo re motho gona a fitla go re mona go bana le yena o tla thoma o fela rato leo a o fura fresha o fe se kitlisa granta o bona o ka re maybe hey o mphile chalete inch
2: yeah
3: mara o tlora ha tloka a ntshetsa mebala bala ye a gagwe o tla tla o bona ona tla ishoking
2: yeah
3: ke le ka kopana le letsogana tsoko ke rata ibile le ke ipu jolo re rata le bana ba baka ba ka re monna ka ga tlhokofala ile a thuntshiwa ke le 2 months pregnant ke sa bere ke ene ke sene batswa di go sene motho a ntusha eh so ka go bana le le tsoana mana la o tswa ka motho go tshele tsa ka motho ka mo botswa eng ka mola
2: mama are re pele ga re tsena le tsoganeng leo le boletse ke be ke na le kgopolo gore le re tlaisho ye le setseng le e bone ka bogadi morago gore monna tlhokoga a tlhokofala go ba etsa meshana le go khotsa le sogana le
3: nna ka
2: boga di melana le batheletse
3: o baba ka boga di baka nna monna ka sanga ntla ishi
2: yeah
3: re bo ba di love dabi eh ke sa mo mesa ke a motho ka eh ke ra o reng mola le khola monna ka le fitile
2: yeah
3: le na go tshela ya go mmona batano re e fitile ke aba ka la ke tshele ke bela ga ngwana o tsebo monna ka tlhokofetse ke le 2 months pregnant ka bela ga ngwana ka tsana o kitse ke dule ana that 2 years.
2: Eh.
3: Go di go di tshwana nola.
2: Mm.
3: Ka mathatse bo maneng ba ka ntse ba tsalo gona, mane mo khudu le ngwana ka o ba thiele tshe bona.
2: Okay.
3: Ga ba dula ana kwa botlo kwa ke ba ra cheku ke ngwana matema. Ke mmane wa ka o be ke morata ka pelo ka monka.
2: Yeah.
3: A go di tshwana ngwana. Mara wa ba ka thoma go nya ka mebereko, ke ke tlhana le letso le le sogana le batho.
2: Mm.
3: Eh, le sogana la o tsaka motho go tsa tswa eng ka mo. Feta bo venda bo ya kwa bo mesina kwa.
2: Na pile kwa diragalang ka manong ya gago
3: le sogana le. Ai, sogana le mane la mphale rato ka bona o ka re mo o ka re ke le di le ka itla tloga. Ga nthena ke di o tsiya mo kopa ka o bya ka radi ko o batho.
2: E bana.
3: Hey, wa o le wiba.
2: O ba go tsaisa ka ditlaiso tsa mo.
3: Antlaisha. A ma kore a no sepela ya marata ngona.
2: Yeah.
3: Ka no no bo ya ra o wa tsfatana ga sa ka mana o wa rile re tswa molabo kwa kwa bordering sa jema mana a ye long na pile ke go pela re yo nya ka tshelete o nromele ke tla o direla yona ga ntshena wa tsoba go rongwe o ratana le somebody bile mo sa duo ke motso e tshika mo
2: yo
3: ba tla tshelete ba nna ke shala ke a ma tshone tsa ga re ke be tshike bereka a ke re ke be ke motho wa ka ei mara wa ta wa thoma ntshentse go ya wa tsoba ampeta a le bona ke sine mena so meno a tsha ka tsheke sheke yena am better ke sine mala e ke robetse a no fitla a tsena a dire tsogole sa sa lethale after are a tlhama ke go lokela le thunya ka mwana go bula le go bula ke go oga le tshalelela re lwe re le go re bile tshitse ke le motho wa o do ba motho wa ntwa
2: yo
3: la tsama go bile botlhoko mo le ringile ka phosha ke mosadi o mongwe wa mooki
2: yeah
3: ampona ke ile sepetlela ke rurugile tlhogo le kaka ke bodile tlhogo ke phela ke apere beret ke tshaba go reng e buti ya ka o tla bona gore nge ke go betse
2: yeah
3: are mo o tsantse o tsiye maikarabelo
2: Kana ko ngwana o bana le nako e kae?
3: Ngwana a ba shana maybe wa about 5-6 years.
2: Okay.
3: A dula le bomane. Jwaleng nna. Ene yelong ke ke tshaba le go babotsa gore ke a tlaishega. Wa tswa ngile o bona gore ngi le rato le jwa. Mara ka no khotlela ka khotlela go ile wa batla tshile lengwe ka do rapela. Ka re modimo ke gopela le rato le o lentse mo go nna. Kopela ga lengwe la matjatji mo go tsi aka. Ke le best friend ya ka o le go tshile yena. A rona re ke tla mme re ko ngwa gago.
2: Okay.
3: A tla mme re ko ngwa ka re o nya gore a ile na di jong ka mogaba bona ke tla ishegile ka gona. Re ile a sankemetse a tjoela man. Ke ga kitibisa ka tropong ka motora nyo go nthula. Ka thusha ke monna ba le go wa le police. Ka police station ba fika ba la mola. E ka re ke tore lutse ke bulela. Ene ga tsama go botlhoko ka bagala gore motho ona o re go go betha. O re mola bolla. A be ba a ba anya ka go reng. A ye le bona ka kamoreng.
2: Yo.
3: Ene le tsama reng ke yona ka isho ye ntshi. Ye le re a nya ke ga mo bophelong.
2: Ka bakala gore o go kwisitse botlhoko o re mola salla o nya ka tsa dinyaka.
3: Eh, la bona rena e botlhoko jwa. Ke ka mogwele go reng e le ga feleletsa gore ke phologe. Ke le ka thusha ke maphodisa. So ke be ke rata go reng basadi break the silence against all kind of abuse. Le se ke la dulela go abisiwa ke banna ka lebaka la go reng le nna ke be ke tshaba go motlhala ke re ke tla rata ke mang wa ka amogelang bana ba ka ke tla tlhoka ke tsena ka mo ke tswa ka mona ba bantšhi basadi ba swa kgotelele ka magae a ba robale.
2: Mama la tsebe le sa tshwara ntlha ya bana le ke a tsebe re gona bele le lobile bana ba bobedi bia bona.
3: Eh.
2: Ngwana wa bobedi le mokhoditseneng morago ga go gagwana le monna o go ba letlile ka gare ga le ga kamano ya monna le na le yena kwa wola wa mathomo.
3: O wa bobedi.
2: Mm.
3: Ke ngwanyana wa ka o kere monna ka ga tlhokofala ke be ke le 2 months pregnant.
2: Okay. Okay.
3: Ka tsala ke mmele eh wa no ke o bommane ile ba nthusha o mogodisha ba mogodisha tsena pele modimo a ka ba tsiya.
2: Okay.
3: Ya lenge ana le buti ya gagwe mara tsona le lakala na o tswa ka motho go tsetsa o fetsa o ya o mesila o tswa ka kwa. Ai ke be ke bona o ka re kholo ke kholo fetse bona o ka re na o ba tsene ba mara e ka ba re ke motho ile o ka ba rudilwe something gore ke sa mkwishije.
2: O bana o dirang le ka gae.
3: Gore ngi o tla dula dula 1-2-3 gore ke a bo gore ka cold drink o ile. Ha yo bo ya kwa o bo ya maybe go tsa sa furugo ha tsana ka mana ke a mere go ngwa thomo ba mpetsa sa tsona lo nom betho le.
2: Mama o la tlhagetse ke batswadi o la tlhagetse ke bana beno o la tlhagetse ke bana ba gago ba babedi.
3: Bana ba ka ba babedi.
2: Go diregeleng ka bana ba gago.
3: Bana ba ka o ile ka o tlhoka mathatse. O wa ngwana nya nna ke ba re ke precious very beautiful girl. Very beautiful.
2: Yeah.
3: Ile a tlhokofala ka go lwala. Ba ile ba khumane le gore o na le brain cancer. A tlhokofala a lwala. Baruti ba moruti wa ka ba moruti o bese le batho ba kereke ga Jwana Nazarene ba tla ba tsha dithapelo ka baka la rena go be e fitlhile. A ba ba tlhokofala.
2: Yeah.
3: Ka 2017. Ka April. Ge ke sa lebeletse wa go tlang botjaga mpho ka no bitsa re ba re mpho o shutsana ka spetlele e kiti ba ke ya kwa go sasa ka mmona ka sontsa ga kare re go tla tsa di form mmerekong ke tla bo ya ka la bobedi ka re mata ga bele holiday ke tle ke o bona ka la bobedi a tlhokofala
2: e le ka ngwagama
3: ka 2018
2: 2017 ke precious kwa le sogana ke 2018
3: se ka mogone weng. And then let's go ring a precious old cook fetch a fetiche 25 years at 26 and a basin gavel one. With Yara, Otoko fetchy. A fetch, I all fetch up 40. Yes. Otoko fetch a 10 July. I will look at 15. Bet the Yara will look at 20.
2: Yo.
3: It's a killer at the born. Jwaleng nna ke be ke go lobotsa gore there are so many kind of abuse. O na le physical abuse ya go betha ka di face. Ye lo re re gotleletse rena basadi. Re reng ka sepela wa ka tlali ya mosadi o mapodiseng. O tlo nthanamela ke tlo shala ke yeng le bana. Ka ra ke bereke. Or maybe bile a ka go tshwa one monka ya ngona ba ba mo mantsetseng ke ba be le motse. Go na le emotional abuse. Yela lo re monna. O no go botsa gore yo wena Richard machachana wa tswa una una le musila wena u tle mo mane o ka re go wena rule o ya kwa o sa khone tswana o ya pele o ya morra go na machana o hey o kokotletse man ku khumane ka ga le shabaka ditie le shabaka ditie le shabaka ditie mane le khaminya ku le mchacha kwa ntle di ja makhama tsana u tswa u ja Kentucky man sorry le bolela lina le o tswa u ye di nama tsa maebo ke di emotional abuse because ntowe every day tsa lengwe lengwe o tsoga e o robetse e ya tla mo go wena ga tsena o wa go nyenye fatsa go robetse re ya ape wena ya machitano no ne kudu man hey go le go slima nyana la bona o reng ntowe ke emotional abuse
2: yo mama nna ke tlotswela pele le lena ka morogonyana ga se

0: 101.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke le semosenyane metsetse re kela go irele ya boraro go e ba le nna ya Thobela FM. Nke re fetse ka mo pele ga ga nna le wena re tlhotswela pele le koko le phodisa. A o na le bothata bja pelego? A o na le bothata bja thobalano? O tlhoka matlhatse go tsotlhe leng gore wa di dira? Goba o na le malwetse a go fapafapana? Se tshwenyege. Prof Mahlaela o kgona go go thusa. Prof Mahlaela o khwetsagala mafelong a latelang mo Polokwane ka Laboraro, Sebediela ka Mosupologo le Labohlano, Johannesburg ka Mokibelo, Hammanskraal ka Sontaga. Go nyaka go tseba gore matšatši a latelang ko lephala le Bakersfort le kwa Mhlanga o ka mo khwetsa neng le neng le neng. Romela WhatsApp go ba ololetse 076512257. Kere 076512257 goba 063393 2727. Prof Mahlaela, tlhago e tliša bophelo.
2: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za ga mmogo le ka app ya SABC.
1: Lesomeseswae fela re kela go irele ya boraro ya ke gore ditlaiso ka nnete di a fapafapana. O fetsa go ditlhalosa mama go ya le ka mokgwe eleng gore ena o itemogetse tsona ka gona. O itemogetse go thoma mathomong ka gae mama a bethwa ke papa go fitlhelela yena a itemogela tsona ka bo yena. Gwa se felele fela ka dikeleyeng nyalong le mošomong a itemogela ditlaiso. Koko le phodisa a re tsene mošomong ba go tlaiša ka tsela efe?
3: Kodumošomong ngwana ebile a ke nyaka go tlhake bolela ka lebaka la goreng batho ba modimo just break the silence. And-e ko mošomong if wa tsa o tla khumane le goreng moetsa pele wa gago wa go tlaiša koreng wa tsaba o tla tlaiša ga kudu wa tsaba wa re o tlhapa wa mmona kara metsi man wa khumana o nolla o rapela o ne bona kare thapelo ya gago a ifitle le godimong. Nna ebile ke ile ba le maitemogelo ao bae ba le monagano o mongwe le gore Satan ke lang rerela ke be ke gopela ke re ke nyoko ke ikgama ke ke henge ka ofising ka montse ke bereka ka gona mara ke leboga modimo.
1: Ei
3: ke leboga modimo nkile ampadimento ka thoma go ba ka tabe ya kwa gona mo re be re thoma gona go na le mokgatlho o ba busa gore ke Women's Network wa tsa ka thoma o participator re be re ra thoma ke bona basadi bona o kara ba active mara ka baka la go ba le di mental tlhotlheletso ya bo Colonel Maite Mongalo ke ya moleboga mosadi o o ntirile gore ke beswa ke yena nkile a nrola seroto sa wa sentle ke se nkimela bo Colonel Maboyi ba o dula zone 4 bo Captain Mpiana ei basadi ba bantšhi mane ba kebileng gona le a tseba ka mokana lena se ke la re ke ya lekgetha ba bangwe ke le lebetse ka re ke gale ke bere mara wa tseba basadi ba le re be re tshwara thipa ka bogaleng ka re re be re tama re etela malapa a batho ba o abusiwa mo bana ba latlhilweng I remember re tla ntshwarela go gopola goreng ile gana mo makgofe wa ba le ngwane o mongwe a ba belegilwe ka ralapa le lengwe la matso a magetleng o tshwanelela ka gešo a sene diaparo a sene eng a sene eng kore ke nyaka le moletse gore maphodisa a tshwere ke maphodisa ka re uniform ile ka iša tabae mo go bona di-police station tse ka mokana ga tsona bo Colonel Matlou ka mokana bana ba ba gona ra bitsana ra koleka goa rekwa diaparo tša ngwana matshwe mapai ra raiša ka kua ga mabotsa ka kwa ngwane o a ba a fiwa le leina wa tla go ba le mokgala bo mongwe ba mmisa gore ke ntate mabotle ra mokhumana ntate a ba dula ka ra ntlo engwe ya masenke le gore lengwe le tsamaile a sene dijo a sene metse ke gopola ke ile gona kwa ra mmona ebile ke senke ke sa tsebo gore o dula ka mo morago gatla ra ya gana kwa ka molebela ka kwa botlhoko ra bokaiša tabe kwa maphodiseng ana motse re bereka gona ka mo sešego Women's Network ba e amogela taba ela ra koleka ra moiša ra mošetša metsi ra mošetša dijo wa tsa ntong ke lankgatha le batho ba Home Affairs ile ba ba involved ka gare ra koleka ba ba ba modiela gore a khumane pasa a khumana pasa ke opola ebile kgoši ya rena bo kgoši moloto wa tseba kgoši yaka ba ile ba kore go a oconiziwa kore go a kopana wa iwa moletse clinic mo e le gore ile ntlatse ole a go khumana dimpho ba ba ba mofa pasa e be e seng ke abe le pasa pasa e sale e itimela kgalekgale e sa le mosimane ke ya leboga dilo tse le re nkile ka le ka go di jwala yole ke di ra o reng batho mo dimo o na le di financial abuse bas bana aba fe ba sa di chelete bana e fa ba sa di balana chelete ene le ba sa di ke kgopela gore ba sa di nge le sekela ba dipudi ka mogae la thale re me dira sa di tse bana ene sekela bana ka le owner bana ba lena ke bana ba lena ba le gele mabati le ba la pale ba rata le bontate le sekela ba dipudi tsa o le ala bana ba le di tongi tsa go raga bana ba sa di ka gae rata malapa lena le bana ba lena le ba tlhomphele ba fe le rato
1: What's my mama Rachel ke kana le ona re boele morao go tla isho ya gago yo bileng ka gare ga yona ka gare ga kamano ya mafelelo ke neng tshe tshile o rileng go tsoga ba re monno wa ke sa monyaka ka bakala re ba sedi ba bantsi ba palla ke go tswa ka gare ga ditlaisho
3: ko re go pala tshile lengwe ke be ke tswa merokong ka gare ga ke se no buya ka tla ka dira ke tswa go di dira ka pia
1: ya
3: hex no a pia ka lukisha tse ke di lukisha ke tshware kudu sa go apea ka roaster nama ya kgogo ka apea dilo tsa dinyakang kore ke apea le matsapane ka ba apea le mae ka bo kore ke a kgona go apea
1: okay
3: and then a fitlha a di bona a re ke mosagaela ka mosagaela dinama tsela ntho ya motlapela a ka motsholela aja a sepela ro ka boya
1: ga a fetsa go
3: reka ntho ya go tonya seno wa maphodi a so boy we le ga yo boya ka masa a kuma le kena kwa ka o ya mereko
1: yeah
3: ke fitlile nna ke mo lokise di kuba tsa wa pa wa tsa wa para ke di everything ke me tsore ke tlhake sepela tsha kwa do thoma lo re yana go tsana tshokoro go bona o boya
1: tutu na go ena boya ngore wena go gona o boya
3: eh nna ke santse ke sepela ene re re sepela ka kolo ya botle ke lo re patela ka kgwedi Better. Snow better go on a way like a quarry. Ungassisa, Tora. Kiddy real. And I can nitty. Can I make a one little by Jaworatana?
1: Ocasto Ratana rapid, Lucasaroni to rap.
3: I beg it to 65 years. Kima Tanyaka Musa Dom.
1: Kimonga and Larato or coming or Mas Missilatan.
3: I'm not shy. I can't edit from over the lemon.
1: Yeah.
3: Give her just 64 years full. It's only 65. Pitch of age.
1: Caramo. Parco, retta good. Erika Humule. A fellow cup of calculation to eat him rich in China. We put your eye jamara to China. I said it.
3: Kidora Vasadi. O Santa Ruena. We come rele, come holding corona. O leke go itirela so se amogelang sona ke sona se buduma bone so le bane dula le bana ba le rona le bana ka ga o be le ka ga go o tlogela go itshepa monna monna e re modimo o file yena tjoela pele le yena o morato bo fele rato le yena monna o fele rato mara o tlogela o tja bo phelo ba o bia ka matsonga monna ka ruto tla ishega wa ba felele tja ile o re yo lenga o saltse ba rona wa pele o ya morao na ke re ba sadi break the silence against all kind of abuse reportang ya mapodiseng o fitla kwa mapodisa ba sanje ba o amogele ba o thushe and then ba tla go le ka re ba boletsana ka ga nne nngwe la tsa batho ba we ba tloga ba tlhathile ga botsebotsebotsebotse o ile kwa ba ona ka ona o ne le ba di o bereka ka batho ba o tlaishwa le sekela dula la robala ditlaisho go dimo la re nna nka bolela o tla ntlhala ge ya nka bolela ke to tshaga ke batho nna ka baga la re bana ba sekara sa ke tla ba khumana kae kara ke be re ke bana baka a e tswa ka ra tlaisho leng ka gara yona nako e sa le gona lebelela bana ba le bagago ore etse monna wo go tshwarwang tshwetseng ka yona ka bogala re le stress sona se wiki sona sa emotional abuse ge wena o sa tshoka ra tsona lebelela bana ba le bagago ba banyane ba tlo go tlhoka go sasa
1: mama ratse ba gore ditlaisho tse di bang gona ka malapeng ba sa di ba gona ba ileng gore ba tlaisha banna gona le mongwe wa ba ileng gore ba ba tshwantse go ba ba sedutse sona setilo seo e le monna o ileng gore o rile male leng gona re ka simolele ka leina kwa gore ai ke tlhoka thego kere ke a leka maphodisa a tshega gore kere ka mo ba go tshwarela se ileng gore ga wa se dira gore ka mo go bala ke go hloya o feleditse tshe re bophelo beleng gore ke bea gagwe nko bolele le basadi ba ileng gore re tlaisha banna e le ge re rekilwe re filwe ditšhelete gore bona mangoko re monna wa ga go robetse le wena ka gang ya ba re o phaile thitho ka gang a sa o phaile thitho ka gang e le ka baka la gore mamang go file tšhelete gore ke nyaka go solema monnola wa e jea bjalo ka mosadi monna ga go rata a go hlokometse
3: basadi ba gešo basadi ba ba botse basadi ba go ithata tseba gore eng monna o mofuwa ke modimo nna ka boikokobetso ke re tshwarang banna ba lena ga botse tlhokomelang banna ba lena le ba rate le ba direletse santse le ba direle tsona le ba apiele dijo le ba tlhatswetse le ba amogele ge e le gore o nyetse ke monna o mmona e le gore ke monna wa go rata madila o seke wa mo tlogela wa ya gana mo madileng o sa mo tlhatswetsa wa khumana wena o itirile podi o phela o moraseditse ebile o mmotsa gore ke monna ka o reng a apere jwang ae dipolele tseuwe a se tsona rata monna wa gago ge e le goreng o bona goreng bona mo rapelele monna wa gago le bana bana ba lena le ba rapelele mara banna bona tlhomphang banna ba lena ka baka la o reng gane jalong o tlo ba wena batho bana ba maybe ge ba o boditse o reng monna wa gago modie so ore o robetse ka kgang ande e le monna ga o lela mathomothong ile gare nna ke tla kwa le yena o fitlhela lekgong ke tlo ba le yena o fitlhela lekgong mmamotlha wena o a tla leokwana le wena ore a ona go lebile di fedile wena a seno o sepela go sa sa forogo o a tsamaya maphodisong o re motho o phaile tletlo ka kgang ba tshwara monnola monnola a tshwarwa mongwe ba mofa dibeile a tswa monnola a dula fashe a naana toronko a go lebelela a naana bana bana a ipolaya ba bo feletsa ba ile ba bolele le banna le bana le mosadi mara monno o a ipolaya ka lebaka la gago wena mo o ditseng ona o tlo šhala o reng sekgoba sele sa gage o tlo ore go dutse o se lebeletse o tlile goreng ka re monnola a ka segole a tlile mo peleng a gago le matlong a gago o tlile o tlaisa ga bophelo ba gago ka moka basadi nke re be le nnete re rateng banna ba rena mara le seke la dumela go abisiwa le lena seke la abisa banna ke a leboga
1: o sretšhele molaetse wa gago ka kakaretso go banna le basadi ba e leng gore ba tlaišwa ga o se le rena ka mo ke gore tshekolo ya bagolego go na le banna le basadi ba e leng gore ba tshwaretse melato e leng gore le le kgono ba sagana ba re ga re a e dira ka baka la gore ga o palela ke go tsweletsa botlhatsi bja gore ke be ke sego mo ba reng ke be ke le gona ka nako eo o feleditse a patlame ka mo o ka reng go bona e le ge o ba fa tshepo ya gore bophelo bo sa le gona
3: banna le basadi ba gešo taba e botlhoko kudu-kudu-kudu ka lebaka la goreng banna le basadi ba patlame ka mo ba tshwerwe ka nako ngwe ka baka la goreng mosadi o bolaile monna a be a sare wa molaya monna ke ena a tswetseng a kweletse a dikweleng a jeletse a dijileng ga a re o topa selo o robetha mosadi mosadi mongwe a khunamela fashe a mogarametsa ao a betha ka tlhogo a nama a ya boya batho ka nako ngwe le monna le ena o ba a re kerekere wena a re o tswelano le madila ore o tswa kae ke tla a re ke re wa mogarametsa a yo betha fashe a sepela a ya boya batho jwaleng na bilela wa bona gore o tshwarelwa mahala bana ba le ba gago o tlo dio ba mmatoronko
1: wa tseba koko le phodisa batho ba ba sepetseng leeto la go tshwana le la gago go ba ebile la gago kile le ntšhi kile bile le telele go fetela ba bangwe ba tsere maphelo a bone wena o sa eme morago ga go latlhegelwa ke tsotlhe morago ga go latlhegelwa ke beno botlhe batswadi bana o dirang bophelong gona bele ke eng sa go fa maatla gore nna a gona mo ke yang
3: ke a leboga nna ke tsere Jesu Kriste yole ka moloki wa ka mophuloši wa ka ke itshwareletse ka tsela ya sefapano
1: ya
3: ka goreng ke bone gore ge nkebe e be e le nna o mongwe se ke fetileng ka gare a tsona ebile ya botlhokotlhokotlhoko ke a e bona batswadi ba tlhokofetse bo bote ba tlhokofetse ba tlhokofetse mara ya o di o latlhegela ke bana ka moka a gone botlhoko bo ke bo kwang go tshwana le bo nka no ba ke lebelelega ka baka la gore ke a ithata ke rata go tlola ka lipstick bantse bang ande ke rata kore ke tišitše ke itumelo ke timišitše ke yena Jesu Kriste ka sebele e tshwareng ka tsela ya sefapano o tsebe maemo wa gago o se ka kgatlha ke tsa lefatshe
1: ge go na le sefela se se tee se e leng gore o ikhomotsa ka sona nako le nako go gopola bana ba gago ke se sefe
3: ke fela ke re ke rata sefela sa gore feleleng mokitsamayang
1: go latlhe a kgone opele go latlhe go ba ba ngata empa wena ya o se ka lela tlo tlhakatlhakantšha makeup wa tseba ka nnete go kanagana gore o latlhegetswe ke batho ba bakae ba goera a ba sa lego ba gešane a ba sa lego empa wena o sa le gona o tla bona gore modimo ke modimo go mo na le morero ka bophelo bja gago ous rachel ke kgopela gore nna le wena re kgaogane molaetsa o e leng gore o file batho molaetsa o e leng gore o tsweleditse go taba ya ka lemanko ko baby ke nagana gore o tla phedisa ba bantšhi o tla go ba dira gore ba kgone go ema ka maoto e be basadi go tshwana le wena mola ba latlhegetswe ke tsotlhe go na le se sengwe sa mafelo se nyakang go se bolela pele re gagane
3: sa mafelelo ke re ke rata o leboga nako e le kgone go ipha yona ya go thieletsa bagwera meloko baagišane baotledi ba di-taxi batho ba kereke bo moruti wa ka bakgotsa ba ka ka mokana ga lena
1: chaplain
3: le my chaplain joo ha chaplain re atlhare ke bone motlholo re seke re atlhare re banna ba loka nna chaplain chapi my chaplain mmasenke ka tšatšile ka la betsay ka re a ke ne wa ka wa tseba bado nkapelela forogo ka five bankepelela happy birthday botsefa wa tsaba ba ja senepe sa ka ba se romela mo di whatsapp ja rena group ya rena ya capricorn everywhere kore I was so happy kore le mamotlhake santjane ke re jo go ne le sane le banna ba o rata basadi le se ba bona ba ba thabisa ka mogo ke kgopela se ka ba mafelelo ka ena ke re ke rata o le tlogela di-phone number ja ka šiši ke kgopela gore mo whatsappong ya ka ke 066
1: 193 163 93 16 0 6 6 193 93 16 0 6 6 193 93 16 re re re gone a o nya ke motho nya ka batho pele ngore ba nya ka thuso ba ile ngore ba nya ka go tiea nya ka
3: maele ene e le ro nya ka o tseba gore na Kristo ka ka o thusa jwang gore o shaile o ye mesesadi o tshwana le nna
1: ai go go le phodisa ke go lebogile ke lebogile nako ya gago ke lebogile tshedimoso ya gago taba ya ka lemanko ko baby ke ka mogeleng gore re fitlha mafelelong ka gona batho ba tla ikopanya le wena nko ba matlafatso ba tiše gore batho ba se ka itseela maphelo a bona batho ba se ka re batho ba ba dirile dilo batho ba sa ba dira ka baka la gore re tla ešotswe di tswa ka matlhakoreng ka moka basadi ba tla iša banna banna ba tla iša basadi ke eng se re tshwanetseng go se dire gore banna re fitlhelele mo e leng gore go tla ba shebe-shebe ka gae di tla ešotswe tsa fitlha mafelelong ke lebogile nako ya gago
3: ke a leboga sesemakoko halala basadi halala
1: halala
3: ke lerata ka moka tsebangwe kere Jesu Kristo shuwe basadi tshwara thipa ka bogaleng
1: bona re ya tsena godeng ya basadi godi ya go ba le moya ba re basadi ba na le moya basadi ba na le letsutlu a rena e ba re kgona go ala ditaba ba re kgona go ala ditaba gone no le bose ka nyako tseba re ke mang ra leboga koko le phodisa ra leboga re dumela gore ka nnete ba bantšhi ba ithutile go tswa go polelo ya gago nna ke le mangkoko baby ke leboga motsweletsi wa ka ntate moruti lesudi letšatšing la lekgono re khile lutendo ke a leboga ai ke a leboga bashimane baka ke itsenne go soma lelena leboyeng gape le labotlhano le letlang la ko ke lebogile kudu ke ka mokgoleng gore re tswa ka gona re leba go stand phuthi wa ga matlho a re tlele ka ditaba tsela tša area boraro tata

stop till you get enough. E ba sumbi tlhano motso tsogo tsa iri ya boraro cha chingela khono ele la botlhano bona mo motho a shuma gona ke lefelo le le botse lefelo le batho ba keng ba re ke safe space ke mo ebe nore go bolokegile gore motho a ka dira tsohle tseo e nore di a mogatla ebile ga e kwa o ka re dilo ga di sepele ga botse ka lefaseng la kantle motho a ka gona gore e re ke tseye mošomo ke ye mošomong ko foriša tlhogo mo go motse go gona ke tsebang gore nka se tshwenye ke motho fela ka madimabe a re ke go e ba jwalo dinako tsotlhe mafelong a mešomo go na le batho ba bantšhi ba beno gore ga ba re tshwanetse gore ba ye mešomong ba lakalela o nagana gabedi a re a ke ya lefelong le la gape ya re le gare re kgaritlela kgwedi ja lephelo la monnagano ke bona o ka re go lokile tšatšing la lekgone gore re ke re bolela ka sengwe se e beno gore se sepelelana le lephelo le le botse la monagano goba se sepelago le lephelo la monagano mešomong okay ke be ke theleditše bohlatse jo bo bo fiwa ke Drushanta Ramsamy go Madlanga Commission a bolela ka tsela ye e beno gore boso ya gagwe mookamedi wa gagwe mošomong Advocate Andrea Johnson e be le motho wa go fetola-fetola wa go fetoga-fetoga ebile o re ba be ba mo file le nickname ba mo file le leina ka baka la gore fetoga-fetoga ga gagwe gantši a ka kwana le wena ka sengwe mohlhomongwe se le sekwanetšego ka mogala wa le sekwanetšego ka ka WhatsApp goba le boledišane mahlong le lebelelane mme ge le tlile kopana gape la bobedi ya ba o bolela sengwe se se fapanego a re ke ka fao bao ba mmitša gore ba re ke flip flop knees goba sengwe sa mohuto fela go na le flip flop ka mogare beno tseo ke dilo tse dingwe tsa go bontšha gore mošomong tshwarelo go ka kgonega gore e se ka ba lefelo la go kgatlhiša go nagana motho yo tee fela yo e beno gore o go thatafišetša bophelo ba bangwe mošomong ga go botse ka baka la motho yo tee yo a phela go a ba phopola ba bangwe ga go botse motlhomong mošomong ka baka la motho yo tee yo a phela go a bomfereya ga a nagana gore e ke swantse gore ke ye kwa e ke sa ile go firiwa boss o sa ile mpotsa ka mokgwa e beno gore ke ne mmele o mo botse ka ke ne mmele o mo botse ka gona ke tse dingwe tsa dilo tse beno gore di ka dira gore motho a feleletse a lakalela mošomong seo se a dira gore lephelo la gage la monagano ga le mošomong go se ka šomega ba bangwe ba omanywa ba bangwe go bolelwa le bona gampe ba bangwe ba gadimotswa ba bangwe motlhomongwe selo se e beno gore se kano ba se ama lephelo la bona le

Leonard ore George Benson o tlokofetse a mo swere ka pelo ka buisa gore goreng a ba swere George Benson ka pelo are George Benson o ile a mo tseela le kgarebe ya e seng go fela go le tšea ya banyana ya ke ma ba tseba gore rammino le ramatswele ka ba ba gara e be le ba go era fela segwera sa bona sa thuba ke mosadi mosadi go na le koša ba re it's all because of a woman mpho morasi di eme jwang tša dintlhagolo tša ditaba

0: Era ntsiklaba na gomelo go mpora go rei. Dispoba tsa jeng mole tlaba sa tsore le lwelang. E ke ntse mpora nge gore e mere go khotsona lwa le motho sa tsore go ba kisha eng muna skhuzo. Thank you.
1: Guys, komboso, hey. Namo ile ga bereka ona ile ga bereka o tshela di petrol le mo pleteng wa go olifane. Hey, ntrela be tshwere ka maguru ka bo 2008. Ah, ile ga bona ke lunga ga gang le yena. Ke re bona ntwe ba re ke tsheke re ya para mo molale re bula pompo ka yona. A go ga ga thapo ile. Ile bona monna motho o ga ga thapo mona o isa go ofisi monna. A o shago fisha o bo a go tlo rungwa na kwa na o tshenya nga mo la go ngoro o hire du o tsala di petrol na go ngo tsantso thoko melele di mbia ja bona e ile ga se ka so ka ka so mme re go la be go rata mara gore ke kena na o ya mme re go hey be ke na na ntse ke iphina ka na di tshifo ka na di na wa be a se bona ai mara nyo lo na wa a ke humane mmereko a mmola ke bereka ka gae mara ko morago kwa.

0: agotsa le family go tagasela Africa Borwa rena mme re gaola beke re gautse beke ka gore ya lo le yena Mr Vampire le rato la bia leni ba re go kopane le la bia leni ga mutya ga mutya msadwa le re ka nete nete nete wa mutya mo dira msadi o kopane le na ka bia leng ga o tlo re go nyala o kopane le nna kwa tshaveneng ga ramang ke tseba ramang ke tseba gomme ke tseba ga maponya ga re shira mphaneng ke tseba ga mogodi ke tseba ka kwa ga mampa ka mola ke tseba ga ke ramang ka kwa mokoting man ba re ke ramang man ka mokoting ka mo ga mampa ka moe ga palo ka mo mafef ehe bele ke nyako tsere motshele tse o tsebele fema nnete ona o ka tloga go kgore ke khunedi ka bjaleng ware ke mosadi wa ka ga o nyako go tlo tsea o khunedi wa mmea ka mogae wa raska ya bjale ka gore o tlo motlogela ware ke mosadi wa mmea ka gae wena o tlo motlogela ka lebaka la gore bothata bo bogolo bo re kopana go le bona le banna re le basadi ke gore mosadi o nyaka monna o nyaka go ntlosa bjaleng a re ke a go nyala ke go dira mosadi yaka a ndira mosadi ya gaka a re gane le wena ba monna ka o dule fase o ka se ntlose bjaleng wampea ka gae nna ke dule le mang ke phele le ba mo ke phelang gona I can't handle 086 000 2455 2 086 000 2455 2 I
1: Gabo te bisa ba le sister awa o do mujabe le nagire
0: eh
1: wada wa wa na mwa e asala jabi ya o kubwa busiu a o kiko kota a wule a tsire munna kwa ka haele
0: ora ora ora musadi musadi wa bya leng o tlone ka gore o motlogele o ye bya leng a shale ka mogai
1: mara o tota balelo o wa le ga ka botsebotsi
0: o ora re re tla tsamaya ra bya le re tla boya ka moka Ala gape o skwa nke misa go ebe le ngwana wa tshola pele wa bia le.
1: No, o sentse go wae misa ke yo le nne go bia le ngwana wa nya ka wa tsene ka sala bo tong so so ha ditse.
0: Wena o ya go di anga o re le nna go khoditse.
1: Wa tlhabisha. A go nna tawa ha ke ntse ka ba se bula
0: ka. Ya le mo. Ke a gana motsele jo tsola pele ke gana nang ya basadi. O ka se kopane le nna bja le ngwa re o tlo ndira mosadi wa gompia ka mogae aa a re bereke bjalo aa dumela a ntsobela ahi mmele fatshe dumela tsobela
2: orimekwa orensele
0: a ke ne mathaithai
2: e mona gone a dira gore o ka tlhoga gore o kgweetse mosadi monna wa gona bjala ga tlhoga bothata go boima monna kotsa sa dithuto mara ga gore ke le nora le le ore otia dikgoto ka dikgotokgoto ga tetabe e tle go fa bothata mona
0: ke ra gore o nkgweditse gona ka molaphiri ke tia dikgoto ke dula le banna mo fase gape re bolela ka bona bale kwa tshabenengona
2: le ga botsa re se ka bara wara dikhutsa tabeko mosadi wa jwale e monna kotsi fo batawa tja gore o ka fo go totlosa lenyoro mara gore o maagela motse kgotsa a tlogela jwala mara ga e le gore o tlo monyala go tsefa kwa jwaleng ale tse o phišana tlhogo Kuna ya ke re mo go ene mona ke re go kona motho di nawa ga se buja tiko mo khutsha go potla ka le theka tata.
0: Ai agere ta biri beko ke jamo tsela tsorna mafelo tshiri bela ntse bela.
3: E tsabela le kae?
0: A re gore le kae?
3: O ana ke stelle tsela go ba mothiwa ngwana ma.
0: Ngwana me.
3: E ya wa wa mothiwa mo ai ga re kwa jwa le wa mme a ka ga ya la galapa
0: o wa motlogela o fetse wena o tswela pele wa ebeleng
3: Eh nna ke motlola ka mo gae santse go nna jalo yena ka le ka montlo.
0: Ah wa ntoki ah wa ntoki tloko fa tshontwe. Go nya ka mosadi o se le bela tsa makreke. Tsa makreke.
3: Ah wa ka se le nna jwaleng. Nna ke montsha jwaleng ke mnya ka lapeng o ba o wa ga lapa. Nna ke jwaleng. Nna ke monna santse sa le ka molapeng.
0: Ke mang a buditse go banna gore ba sadi ba kwa mabialeng ba nya ka go wa ga malapa. Ka lebaka la gore go tsena mo tsheo mo ise kwa mo nya ka gore a ge lapa yena sa ba ke mo tsheta ene a le a ge le mangwana go motlogela o ye bele.
3: O le aga le nna ke mo ntshana ka molajwa leng ka kuku.
0: Awa arbe mfe banna ba ga shi. Ke o kwela ka mane ke a le bora ke re.
3: Tangi.
0: O la. Re le mo tsheo tsheo le mo na dilo go le kana doctor ke le lord doctor Oka. E tsitse Oka o gona o tlobalwela mo tsheo tsheo le mo na ke re. Monna ga nya ka motsadi wa go sone biala a ye kereke. Ene monna ga nya ka motsadi wa go tsana kereke a ye kereke. O ka tlatla ntja biale ngwe nkisha kereke ngwe ro ntja kereke ngwe ga o tlong kisha biale. A re a tlhaka a na e kopane ka setlo go nagetse. Tlogalang go gapeletsa batho go phela maphelo a nya ka nke lena. A ga sone o phela bophelo bo bunya ka nke wena. A ikhonale DJ Oka a ikhonahale e bile a ya tshonela khonahala ha o batla mosadi wa nanjwala o ya beleng o ile mo nkada o batla monna mosadi o sa nimbyala o mkhotse kerekeng e fela ona mo e ya gore ba re letlo mphetola la ntjela mpia ka ga ena letlo mphetu nna ke tsone nna nang nang nang o nkrile bele o nkhoditse bele ngwe le monnaka re nwa bohle go ba re thomalapa ile re paletse le re paletse. A DJ Oga, sho, o tlo namela ditafola. A ke tsore rutlo bolala le mosadi la kwa mmako tse ke le khone go ba ke go sasa la so fending Oga. Na ke dile go le ka motšhele tsho tsho ba FM Marco pana ga pekala mo rena go nnela tsha borna ditse tsha ga borna le go tsha DJ Oga sho namela ditafola le nna o nna le nna mabiela. Ke sta wa sarna sa ka mo ke le ribishiki tse ka mo kana ga tsona yena le Mr. Fantastic tata.

0: metatswe me botse la go tswa metswele la o tswa botse la nyala mo yo se fatla go nga sa se tri go tswa bana se fiso le ana le ka re ke karabela ka le tswele ga botse la go tswa ya la metatswa e le ana se tri e fela o tibile se fiso o tibile se fiso ba re wa khurmetsa wana monna
1: break
0: se tri a tlogana
1: box
0: ya sorana a mo kobala go mo lebelela elena e metatswe me botse ya ena fa Sifiso e fela ke bona e se matswele a bogale go tswa go
1: box
0: go sefiso o ne mo kgomakgoma mo sefatlhegong a name ke bona o kare ke matswele a bogale ba tshwarane tšhipilile ba re emang
1: stop
0: tšhipilile emang ba tshwarane re tla tsena tikologong ya bolesome gomme re tla bona gore na yona e tla sepela jwa motlhomongwe ba tla thoma go goga masokisi ya bona ga ba kwešiša gore ke tikologo ya bolesome gomme ya bolesome e tla tla ke ya bosenyane go raya gore ya mafelelo e fela go lebeletše mo ntweng ye setriki ke ena o kanong go mofa dintlhanyana tše pedi pele ga yena fao sefiso wo ke tšeang gore o tlile mo a nyaditše ka fao setrik ya kano bago a ena le maitemogelo ka gona gore o lole dintho tše ka bago tše šupa a thupa tše nne a latlhegela go tše pedi ralo ka maleka go ete yena o lole dintho tše lesomesešwa re boela papadi setrik o thoma le go tlhasela a re bone wa katakata sefiso wa mo phefa ba swarana malokwane gore le se ke a swarana a re bone sefiso wa redimoga wela fase wa redimoga wela fase sefiso malokwane gore emelela ee o rawa ke redimoge ba rarie retswele ke la goja a re bone sefiso fela o thibile setrik ba swarana ba tla ba ba wišang ba jo kgorometšana jalo ka dipholo ba kgorometša malekwane o raye kgona sefiso o joema jalo a sa nyako kataka a re bone sefiso wa kataka o mea mo dithapong yana setrik o thibile sefiso fela e ba metlhatlhoša mo dimpeng tša yena fao sefiso go tswa go wena setrik letswele la goša dimpeng tša yena fao sefiso ba swarana malekwane o raye kgona a re bo letswele la nnyela dimpeng tša setrik go tswa go sefiso setrik le ena wa e karabela mo dimpeng tša sefiso wa mo swara sefiso akataka a re bone setrik gomme a gape mo dithapong sefiso o thibile setrik mo dimpeng tša yena fa sefiso e le setrik sefiso letswele la goša mo sefatlhegong sa setrik setrik a re wa e karabela wa mo phefa sefiso a re bone wa taka sefiso wa mo swara setrik ba rare banna e lwa letswele la setrik le kgele moya letswele la goja mo nkong ya setrik go tswa go sefiso a re bone setrik wa molata le ena a re wa tšhaba tšhabela kua thoko abela gore o naye a re bone letswele ke la goja mo dinkong tša setrik go tswa go sefiso ba re le se ke a swarana ba re ke yena fa setrik o foša matswele a go tlhatlhagana e fela o thibile sefiso ba swarana ba re arie metlhatlhoša mebotse go tswa wena sefiso mo dinkong tša yana fao setrik ga botse letswele la goša mo tsebeng yana setrik go tswa go sefiso o iša matswele ka mo le ka mo a re bone sefiso wa mo lebelela o na o tladiang ka bale gore tšhipialla ba re